0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw sa inyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. Uban na po da sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatid po sa atin ng Yaki Company, gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang epektibong panghap plus mga kababayan. Isang alternative medicine po ito, Kidi Yaki Vitamins for Kids. Kaya nga, Kidi. Yaki Beauty, so pag-sensitive ang skin. Yaki Baby, so para sabon ni baby. Hermosa Kojic Whitening Soap para sa mabilisang pampaputi. At Yaki Herbal Capsule, syempre, ang Kopi Yaki. Mga produkto ito na mas epektibo kaya dapat masulayan ninyo. Kapin na pulo katuig ang nilabay mga higala. Ang tuberculosis o TB, ang sakit sa baga, ang nag-una nga balatian sa mga Pinoy. O usa sa mga nag-una, isa sa mga killer diseases. Apan tungod kay daghan na tambal karon ug tungod hugot ang kampanya sa Department of Health, sa matag barangay sa nasod na pugngan na ang pagdaghan niini. Ang pagpanambal sa TB o tuberculosis, dili basta-basta. Kay ngano, kinahanglan gyud walay palta ang pag-inom sa tambal nga giresita sa doktor. Hinoon, dunay tambal nga available sa municipal o city health nga libre kay gipunduhan man kini sa ato ang gobyerno. Ayaw pagsalig nga dunay tambal ihatag sa gobyerno. Mga igala, tungod kay hasol kaayo ang maong balatian. Ang dili maayo niini kay makatakod pagyod sa tibuok pamilya, ampinga nato kini. Simple lang ang butang nga himoon aron dili mataptan sa TB. Mao ang pagpakusog sa immune system. Naanapunta sa immune system kung mapansin ninyo na. Matagprograma na ito na agyod ng immune system. Kay maumanggod na siya ang mupugong sa mga sakit nga mutakboy sa ato. Pagkusog ang ato ang immune system, ay dili tabas-tabasta nga magkasakit o matakboyan sa bisan unsa nga mga sakit. Ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, napamatud-an na kini. Nga nagapakusog gayod kini siya sa immune system. Dunay katakos aron protektahan ang baga sa tao batok sa mga balatian nga mutakboy niini. Naara sa lawas ang bakterya nagadala sa TB. Wala kini sintomas og dili makatakod apan mamahimong active kung mohinay ang imuhang resistensya og immune system. Busa sa dili pa mataptan o mamahimong active ang tuberculosis, pakusgon na ang immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, regular exercise, inubanan sa healthy lifestyle, ug likay sa aso o pagpanigarilyo. Ang sintomas sa TB mao ang ubo nga mudugay sud tulo ngadto sa upat ka semana. Ubo nga dunay sagol nga dugo. Pagsakit sa dughan inig ubo, perme ginakapoy, hilanat og panington nga walay hinungdan. Isag gapuyo ra ga paningot. Ang pagtumar makatulo sa matag adlaw sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, dili lang balatian nga TB ang kayang pugngan, kundili daghan pang mga grabing balatian tungod kay kargado man kini sa nutrients. Usa kini ka food supplement nga magapakusog sa pangdepensa batok sa mga free radicals. Mao nang hinungdan nga perme namo ginaingon, mangutana kamo, mo text mo sa ato ang text line kay mahatag sa inyo ang eksakto nga pamaagi kung unsaon ang paggamit sa ato ang mga produkto. Niana usab ang atong mga kababayan nga nagapatuo sa ato ang pagtudlo kanila, paminaw nato kung unsa ang natabang sa ilaha sa atong mga produkto.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulo ka capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatol ako mga bitiyo na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
5: Oo.
4: Kaya nakalingin ko, maayo na ang Yaki, madali sila na ako nagpalit ko. O ga Yaki Oil o kayang Capsule.
5: Kunya.
4: Yung naman ako kaluha ra, nawala, nawala, ito tulong wala nga nabalit.
0: C-H-I-K-I-Yaki,
1: mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

Pitong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Mga ka-joiners, kumusta? Grabe kainit. O, ingon mo na nga itong mga ka-joiners sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ang tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O, ingon man sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang nagasunod sa 99.3 Wow FM. O, nga syempre, ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Nakailan na ba mo sa Bilongga Gold, Dihang Dapita, mga ka-joiners? Naku, kung wala pa mo nakaila, sayang kaayo. Kung nag-antos mo sa rayuma o arthritis, Bilongga Gold po. Testingin nyo, mamaayog yun mo diha. Bilongga Gold po. O syempre, ang tanang nagasunod din sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato. Naatay ka-frequency sa Cotabato City. Oo, naultimo ang 102.1. Dauton gihapon niya, no? Kaya ginatistingan unta na to ang atoang istasyon dito sa Cotabato City. Pero sige, kay mapangitaan gihapon na og pamaagi mga ka-joiners. For now, hala, aguantahanin nyo ang 102.3 mga ka-joiners. Sa kinatibong ang North Cotabato, kaabot po daog Lanao, Sur and Norte, o ingon man sa Marawi City. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, ang pinkita kanunay mga ka-joiners ha. Dili ta magpatintalan ng manabok o kalsada ng mga puti kaig mga BTS. Aka na mga sexy kaayo, focus ta sa dalan mga ka-joiners. Para sa inyohang kinabuhi ng maampingan o siyempre sa inyohang mga pasahero. Ana, focus gyud ta mga ka-joiners ha. Dili ta basta-basta magpatunto anang mga talan-aon nga mahimong makahatag sa ato og problema. Ito na po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Og siyempre partner nato karon sa karaga si Louis Simon. Kay naa pa sa biyahe si Dan Dalandan sa wakas. Naipakita na gyud niya ang iyahang anak sa iyahang mama og papa. No, nakita na gyud sa lolo't lola ang ilahang apo. Nahala ang pingka mo sa inyong biyahe. Og sa tanan natong mga ka-joiners nga ilang adlaw karon o adlaw natawhan, happy birthday po sa inyo. And also happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. Og sa tanang may mga sineselebrate po na anibersaryo. Ito na po ang ating unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Kumusta ka? Kumusta man mo?

15 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Choi. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin ngayon. At mukhang hindi ko na ma-view. Paano ba? Natulog ang imuhang monitor. So mga ka-joiners, sa napakainit po ng panahon ngayon, huwag po tayo makalimot na lagi po tayong uminom po ng tubig mga ka-joiners. Ha? Mahirap po yung ma-heat stroke po, no? At sa laing mga nasod, daghan na ang mga nangamatay tungod sa kainit sa panahon. Og ingon man ang uban pod tungod sa mga landslide, mga dagkong baha mga ka-joiners. Grabe na gyud nga makalilisang nagayod ang panahon karon. Siguro panahon na nga manghinoktok ta. Oo, sa mga panghitabo karon. So salamat kaayo sa mga nauna nga nagapadala og mensahe. Pinaagi po sa ato ang live streaming. Ito si Ayesha Nicole Tigasan Tikoy, Oligasan, oh, request daw po ng song, Happy Birthday. Ayan, mamaya po yan, ha? Densya Alamada Pabro, maing hapon Mami Joy, patugtog po ng Kaibigan Lang Pala. Salamat po sa pagbasa. And also from Erwin Mapayo, Mami maayong hapon, greet lang nako si Bonbon Balinwang nga nagduyan-duyan. Salamat Mami. And also from Dato Aban, salam Mami, shout out lang kila Ahmad, Ahmed, si Bulaw, si Nana, si Babay, Ali na nakikinig sa iyo. Request ako ng song Kahit Mali. Anong Kahit Mali? Siguro Ang Puso, ano? Sige, Kahit Mali Ang Puso. Thank you so much, Mami. Napakainit dito sa Kampo Marvel, Matalam. O nga, amping kita, no? Ingat po tayo. Tubig, tubig, tubig. From ER Mutia, good PM, Mami Joy. Pa-shoutout ako sa akong anak nga nagtanaw og naminaw sa radyo. Request po ako, Matud Mo. Salamat po. And Nas Landasan, salam Mami. Pa-shoutout naman sa mga family landasan sa Kabakan, Mami. Watching from Tondo, Manila. Ayan, mga pipila sa mga ka-joiners nato nga mga naonang nakapadala po sa kanilang mensahe. 18 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan. Matod pa, dear Mommy Joy. Tawangin mo na lamang ako sa pangalang Kaloy. May asawa, may mga anak. Gusto kong ibahagi sa programa po ninyo ang aking kasaysayan. Mula pa nung teenager pa lang ako, Mami, natuto akong magmahal nung 13 taon ako o 13 anyos. Akala ko noon kung ano yung mga nararamdaman mo sa una, hindi na po magbabago. Dahil sa may itsura ako o pogi, may pera, nagagawa ko yung lahat ng gusto ko. Wala akong babaeng gugustuhin na hindi ko makukuha, na ikakama. Ang dami kong mga babaeng pinaiyak. Madali ako magpalit ng girlfriend. Pag nakakita ako ng mas maganda, mas type ko, madali lang sa akin ang iwan ang karelasyon. Kahit maglupasay pa, kahit umiyak pa, wala akong mararamdaman. Basta gusto ko nang magpalit. Kaya siguro ganun ang nangyari. Na-addict ako sa babae. Na-addict ako sa pakikipagtalik. At talagang sinasabi ko sa babae na hindi pa ako handa maging tatay. Kailangan magkaroon ng protection. At ako mismo, talagang ginagawa ko. Ini-enjoy ko lang yung gusto ko. May isa akong naging girlfriend na
Alam kong totoo siya sa akin. Habang umiiyak na nagmamakaawang, huwag ko siyang iwan. Sinabi niya sa akin darating ang panahon. Pagsisisihan mo itong lahat ng ginagawa mo. Ang hilig-hilig mong maglaro ng damdamin ng isang tao. Ang sakit-sakit para sa akin dahil minahal kita ng totoo. Pero naglalaro ka lang pala. Pero wala akong magagawa. Kung talagang ayaw mo na. Hindi na rin ako magpapakababaw para magmakaawa na mahalin mo. Pero sana tandaan mo itong sinasabi ko. Darating ang panahon, maaalala mo itong mga sinasabi ko. Medyo tinamaan ako noon, Mami. 3 araw sumakit ang ulo ko. Naisip ko yung sinasabi niya. Pero dahil sa hindi ako yung tipo ng taong nagpapadala ng lungkot, naghanap na naman ako ng panibagong babae na magpapasaya sa akin. Sa totoo lang, marami ng babaeng dumaan pagkatapos doon sa girlfriend ko na yon. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Tumalab po sa akin yung mga sinasabi niya. Na baka nga magkatotoo pagdating ng panahon. Ako na naman ang umiyak sa babae. Makarma ako, Mami. Sa kabila ng marami akong babae o naging babaero ako, nag-aral naman po ako ng maayos. Hanggang sa nakapagtapos po ako sa kolehiyo. Nung nagkaroon na ako ng trabaho, at malapit na ako mag-30, medyo naglaylo na po ako, Mami. Nakahanap na rin ako ng seryosong relasyon. Hanggang sa may nakilala akong babaeng maganda, sexy. Mataas ang posisyon sa isang napakalaking kumpanya. Kung titingnan mo, napakahinhin niya. Pasiplat-siplat lang. Nabighani ako sa kanyang kagandahan. Naligawan ko siya pero sabi ko sa sarili ko, magiging seryoso na ako. Dahil sa magta-30 na rin ako that time, sabi ko pag nagkasundo kami, pag nag-32 ako, bubuo na rin ako ng pamilya with her. At totoo lang naging kami nung babaeng yon. Siya yung tipo ng babae na ayaw pag-usapan yung nakaraan. Bawal sa kanyang tinatanong kung ano ang mga nakaraan. Para sa kanya, tayo ngayon. Tayo lang, yung ngayon lang. Di rin siya nagtatanong sa mga nakaraan ko. Pero mausisa. Pantakin mo, sinabihan niya ako. Nung naikama ko na siya, sabi niya sa akin, materialis fertes ka naman sana, pero hindi ka magaling sa romansa. Para akong sinampal ng kaliwat kanan, Mami. Sobrang nainsulto ang pagkalalaki ko. Di ako makaimik. Pagkatapos nun after 3 days, sabi ko magkita tayo. Dahil gusto ko na namang ikamang muli.
At sabi ko sa sarili ko, papaguring ko talaga siya. Akalain mo. Sumama siya sa akin hanggang restaurant lang. Nung sinabi kong mag-do tayo, tumawa. Sabi niya, no, ayoko na. Bitin ako sa'yo, di ako masaya. Kumakalabog ang dibdib ko, mami, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya sa inis ko, sabi ko sa kanya, bumaba ka, maghanap ka ng masasakyan mo. Sabi niya, no, ihatid mo ako kung saan nakapark yung sasakyan ko. Wala akong magawa kasi ayaw talaga niyang bumaba. Sabi niya sa akin, ano akala mo sa akin? Pakakainin mo pagkatapos iiwanan mo ako dito sa daan. Bakit? Na-insulto ka ba? At doon, nagtaka ako sa kanya. Bakit parang galit? Ayon, tumigil ako. Sabi ko, galit ka ba? Sabi niya sa akin, oo naman, galit na galit ako sa'yo. Dahil untik-munti ka nang mamatay ang best friend ko dahil sa ginawa mo. Pinaibig mo yung kaibigan ko. Pagkatapos iniwan mo, kala mo ba hindi ko alam? Hindi kita gusto. Hindi ka masarap. Kaya tumahimik ka na. Ginantihan lang pala niya ako, mami. Kaibigan niya pala yung babaeng. Sobra kong nasaktan. Nagising talaga ako sa katotohanan. Na yung mga kalokohan na ginawa ko. Iniisip kong parang unti-unti ko nang inaani, unti-unti na akong nababayad. Hanggang sa nag-asawa ako ng isang katulong, mami. Inasawa ko po yung katulong ng auntie ko. Graduate ng senior high. Maganda. At tingin ko naman mabait. Talagang pinakasalan ko. At ipinangako ko sa sarili ko na mamahalin ko siya. Sa kanya ako magbabayad sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa ibang babae. At yun, 32 ako noon nung magpakasal. Nagkaanak kami ng dalawa ng asawa ko. Malalaki na yung mga anak ko ngayon. At nasa 48 years old na po ako. Pero alam mo ba, lalaki ng problema ko ngayon, mami. Isang anak pa lang kami. Nagkaroon na ako ng erectile dysfunction. Hirap na yung pagkalalaki ko. Buti na lang at nasundan pa yung anak namin. Kaya nagkaroon ako ng babae at lalaki na mga anak. Pero nung naipanganak na ng asawa ko, yung ikalawa naming anak, talagang masasabi kong naging inutil na po ako. Ang bilis po na mawala yung pagkalalaki ko. Ilang doktor na po ang pinuntahan ko. Pero hindi talaga nila ako mapagaling. Kung anong mga kamot ang mga iniinom ko. Lahat ng aphrodisiac. Kinain ko na siguro. Pero nakapagtataka.
magkakaroon naman ng reaksyon. Pero kapag gagawin ko na, biglang nawawala. Ngayon galit ang asawa ko sa akin. Di na ako nakaka-deliver. No more make love. Kaya nakinala ang asawa ko na may iba akong babae. Nagiging away namin. Dahil sa nangyari sa akin, madalas na humihingi ang asawa ko. Sa pag-aakalang, naging mahina na ako sa kanya dahil mayroon akong iba. Kaya napilitan ako na ipinakita sa kanya yung mga check-up ko sa doktor. Yung mga gamot na lihim kong iniinom na hindi ko ipinapaalam sa kanya. Na ito nga talaga ang tunay kong kalagayan. Wala pa akong 50. Naging inutil na po ako, Mami. Bakit bigla talaga yung nangyari na ganun? Hindi ko na alam kung kanino ako pupunta. Pati mga arbolaryo pinuntahan ko na. Iniisip ko baka siniraan ako ng mga babaeng pinaiyak ko. Pero wala. Wala rin. Nagagastusan lang ako. Hindi pa rin maibalik yung aking pagkalalaki.

Kaya, Mami Joy, ito ang naging problema ko ngayon. Dahil tahasang sinabihan ako ng asawa ko. Hindi mo na maibibigay ang pangangailangan ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Bata pa ako. Malakas. Healthy. At nangangailangan. Wala ka lang mang ginagawa. Para mapaligaya mo ako. Gusto kong umiyak sa asawa ko. Magmakaawa. Pero minsan, hindi ko nalalabanan yung hiya. Kahit na asawa ko siya, pero hiyang-hiya po ako, Mami. Na hindi na ako nakakapag-make love sa asawa ko. Ako na naman ang natakot ngayon. Malaki na kasi yung mga bata, madalas umaalis siya ng bahay dahil kung ano-ano ang mga binibenta niya, pumupunta sa mga kaibigan. Samantalang ako nasa trabaho. Natakot ako, Mami. Baka man lalaki naman yung asawa ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya naisipan ko na sumulat po sa inyo. Baka sakaling may alam po kayo na pwedeng makatulong po sa akin. Iniisip ko kasi na karma po ito dun sa mga babaeng pinaiyak ko. Sana po, Mami, matulungan po ninyo ako. Mapayuhan po ninyo ako. Anong gagawin ko sa asawa ko? At kung papaano po ako gagaling o makakabalik sa pagiging aktibo ko bilang isang lalaki. Maraming salamat po sa pagbigay ng panahon sa aking sulat. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Kaloy.

39 minutes ang po mga ka-joiners. Makaraan ng ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Napakainit pa rin ng hapon dito po sa Kinapawan City mga ka-joiners. Thank you for watching. Isolin Tagadon Ontong. Good afternoon daw, Mommy. Paki-shout out kay Tito Tay doon sa San Miguel. And also, paki-play po ng song Love Me With All Your Heart. Iway po, Mommy. And also from Ann Aijeline Monson Magbutong. Shout out daw from Tagom. And also, Ruel Ambag. Baing hapon, Mommy. Ginatimbaya ko lang gali ang Family Ambag. Family Mandadtem, Family Bamber, Family Bunduzan, it's Miroel Ambag watching from Barangay Tampid, Old Kabakan, SJA Barm. Salamat po sa pagbasa. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, Mami, shout out dito sa bahay na nakikinig sa sobrang init dito sa Marbel Matalam. Thanks Mami from Bulaw Aban ng Marbel. And also from Vivian Labawan Latimbang. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan Magpet na perming naminaw sa imuhang programa kada hapon. Watching from Andres Catanduanes. Ken J. Avis, pa-shoutout sa nga taga-Buwa hasta kang Mama Sara Avis. O happy birthday pa pang Emerito Avis. Avis, unan handa mo pang I love you pang o Mama. Ayan, from Ken. Dato aban na ganyan talaga maraming babae, Mami. Kapag marami kang babae, maraming mangyari. Hindi masama, di ba? Ewan ko lang. Kay hindi klaro, mangyayari. Maraming mangyari siguro. So, Chris Usman, pa-shoutout Mami sa family ko sa Sitio Saf, si Lolo Ertitino at si Lolo ko, Lola Colinda Tino at sa mga uncle ko, si Boyet Gante, Champan, watching from Midsayap. Ano mga pipila sa ito ang mga ka-joiners nga naka-live po sa ato ang programa o sa tanang mga nagpaminaw sa ilang mga radyo. Kay karong panahon na mga ka-joiners, wala na yung mga transistor radio, no? Kasagaran nagpaminaw na ana sa cellphone. Unya kung naa may mga dagko nga mga sound system, naka-bluetooth na lang. O, oh, inana na siya mga ka-joiners. Kaya kailangan nga naka-live streaming ta na atay social media. Kung ilabi na atay mga business, na atay mga transactions, di ba? Kaya gusto kong magpasalamat sa makausap pa sa tanang mga ka-joiners nato nga padayon na nagasalig sa mga produkto sa Yaki. Mga mami, nakapag-gidi Yaki vitamins na ba si baby? Sulay lang good ninyo mga mami. Kay kanang Kidiyaki Vitamins, magapaligon ka na sa bukog sa inyong mga anak. Makapagana sa kaon, sarapang tulog, pampatangkad, pampabright, o glabaw sa tanan, kabalo mo, dili basta-basta nagasakit si baby. Kay tungod, kanang mga nutrients nga gikinahanglan sa ilahang lawas, dili na makuha sa ilahang mga pagkaon nga atong gihatag. So gikinahanglan gyud nga aduna sila'y vitamina. Kanang wala pa nakasulay sa Kidiyaki Vitamin, sulay po ninyo mga ka-joiners ha. Pero kanang nakasulay na hangtod 12 years old po, pwede na sa ilaha. Gani man, kung gustuhon sa dakong tao, pwede kaayo pero medyo dako na kaayo ang dosage. Ang 60 ml, kaupat na lang inumon. Inana na siya. Maulang gihapon ang epekto, no? Kung unsa ang epekto sa mga bata, kanang sarap ang tulog, ganado na mukaon, o lagsik po ang iyahang panglawas. O siyempre, sama sa permina ko ginabalik-balik, kung naamoy mga kapamilya na nag-antos o rayuma o arthritis, dili na yun in town kalakaw, di nakatindog, nag-extension na ang mga siko, mga tudlo. Kabalo mo, bilongga gold lang ang katapat-ana. Daghan na kaayo ang ginapailang mga produkto karon mga ka-joiners. Makasabot ko kung maglibog mo, pero sulayin ninyo ang bilongga gold. Kay dili yun mo magmahay. Kung di na nakatindog, nang hupong na, di nakalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, o duha sa gabi. Ingnanta mo, kay mamaayog yun na siya. O, kung gusto po ninyo nga protektado ang inyong kidney, dili mo prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule,
nga dugay na na nga gika saligan o ginasaligan sa ato ang mga ka-joiners nga dugay nang naga gamit anang mga Yaki products. O syempre atong haplas na pilit pinapantayan pero dili gyud mahitabo, no? Kay dili ordinaryo kana nga haplas, makaayo pod na og mga katul-katul sa panit, mga samad, makapaundang sa dugo. Pauna ang Bertod sa ato ang Yaki liniment oil. Kompleto ang atong mga kape. Kape na napakasarap. Og ang ato ang mga sabon. Ato mga sabon mga ka-joiners, tulurag yun na kaklase. Walay tikas sa ato ang mga sabon, kanang magpangalan taog lain-lain ng mga sabon. Unya, pareho ra di ay tuog ingredients, wala namo na ginahimo. Kay nga no, kung gusto ninyo ang paspas nga pagputi, naatay Hermosa. Kung gusto ninyo nga slowly lang, kay sensitive ang inyong skin, naatay Yaki Beauty Soap. Og naapoy sabon para sa bata. Oh, diba? So, kompleto taana mga ka-joiners. Og siyempre ang ganado capsule para sa paglabing-labing kay misis. Og ingon man, makapagana og trabaho, dili ka basta-basta kapuyon. Ha, mga ka-joiners, ganado capsule. Dagang kaing salamat og hinaot paunta nga sulayan po ninyo. Wa may mawala, oy. Og sulayan na ninyo mga ka-joiners. Balikan na nato ang ato ang letter sender na si Kaloy. Saan man nato ni Kaloy, oy? 46 minutes na bago mag-alas 2 ng hapon. Kabalo ka, Kaloy. Normal gyud na. Naamang gani 28 years old na anay erectile dysfunction. As in, nang laki gyud ang iyang asawa. Oo, bisag unsao niya. Mekaniko to siya. Oo, iyang ginapasumanginlan kay mekaniko siya, tapos maligo, bugnaw ang iyang ginaligo. So, pasmo to siya. Ako ang ginatudlo sa iyaha, nga kanang iyang tiil, ibabad niya sa tubig nga mainit, kanang igo rang makaya niya, nga aduna Yaki liniment oil. Unya, dili siya magligo o bugnaw nga tubig. Inig nagatrabaho siya. Magpunas lang siya. Kung maligo man, quickie pero init. Kanang maligamgam pero pinaspasay. Pagkatapos, babadayin sa tiil. Kabalo ka, 7 months niya ginahimo, Kaloy. Naulian in town siya. Dahan-dahan. Oo. Pero naulian man siya, bulag na in town sila sa iyang asawa. Gibiyaan na siya sa iyang asawa, gilalimang ka, 28 years old. Kung magkaedad lang sila sa iyang asawa, murag edad lang gihapon sa mga single karong panahuna. Oo, nabungkag, aduna sila'y isa kabuok anak. Wala na pod niya gipamugos ang iyang kaugalingon. Og, nangita na pod siguro siya og lain nga para sa iyaha. Kay tuan naman sa laing bukton ang iyang asawa. Nagpakalayo-layo na ang iyang asawa. Bata pa kaayo to. While ikaw, wala ka pa'y 50, most probably ang imuhang wife, mga ingon anak po, no? Pero kanang mga babae, bisan og senior citizen pa na, 70 anyos pa na, pag mga healthy na, active pa kaayo ang ilahang sex life, ana. Bisan tuod og dili na pareha sa panahon nga batan-on, pero naapagihapon ka na. Na ay kaduha sa isa kabulan, kaisa sa isa kasimana, na ay mga ingon ana, diligid ingon nga totally zero na pagka healthy. Now karon ang dakong problema sa imuha. Kanang ihawa sa imuhang huna-huna, kanang moingong ka nga gigabaan ka. Siguro naman sa panahon nga nagbag-o ka, nakapangayo naman siguro pod ka og pasaylo. And hindi man talaga ingon nga magkauyab, magkadayon gyud. Siguro wa man pud nimo gipugos ang babae, kay kung unsa man ang naging experience ninyo o mga nabuo ninyo ng mga moments, pareho man ninyo ginusto, wala man imo gipamugos. So in ana, ihawa na sa imong huna-huna, kay usa ka na sa makapa-down sa imuha, usa ka na sa makapa-down sa imuha. So sulayan nimo, mag-exercise ka.
exercise gyud ka. Kay naa ka sa opisina ka trabaho eh. Baka kulang ka na sa exercise o gikinahanglan nimo nga kay kanang kinatawo manggod sa lalaki, mao kana ang pinakadakong ugat sa inyohang lawas. So karon kung mga barado na ang mga ugat, siyempre, apektado gyud na siya. Kanang giingon nimo nga halos tanang mga aprodisyak na agianan nimo, usahay dili pod na siya makaayo pag nasubraan ka. So ang imong himuon karon nga walaon sa imong mga huna o sa imong huna-huna, kanang ingon nimo nga daghan kang naloko ng mga babae. Kasi ano yun eh, parang nabubuhay ka sa iyong nakaraan. Dapat alisin mo na yon sa isipan mo. At yung iniisip mo yung ngayon, kayo ng asawa mo, at saka kahit na mag-asawa na kayo, dapat huwag mong kalimutan na mamasyal pa rin kayong mag-asawa na kayo lang dalawa. Yung mga favorite places ninyo noon, balik-balikan.

nahan kung mauna ang imuhang kasing-kasing o huna-huna. So, dili gyud maayo sa usa ka tawo yung nabubuhay tayo sa nakaraan. Kailangan yung mga nakaraan na kalimutan na, kaya hindi mo naman maibabalik yun. Papaano? Dili naman to nimo matulid. So sa mga pagbag-o nga na akakaroon, mao ka na diha ka mag-concentrate. O kalimti na ka ng mga nahimo nimo nga mga sala sa una. Kaya mao kaya maugyod ka na ang magapaluya sa imuha. Kasi huna-hunaon nimo nga kanang mga nangyari na, mga nahitabo na, dili na gyud na siya maibalik. Oo, dili po nato problemahon ang ugma, kay wala may saad. Ang importante ang karon. Karon. Inana na siya. Daghan pong pamaagi kung paano nga malipay nimo ang imuhang asawa. Oo, kadumdum ka sa giingon sa usa ka babae sa imuha, kadtong gipam nimo maslan ka, nga dili ka maayo sa kama, di ka balo magromansa. Oh, mao na ang hinulsulan nimo. Oh. So dapat manggod na akay kaalam. Pero kung wala kang alam, maglisod yud ka nga mapalipay nimo ang imuhang asawa. Oh, wala ba nimo gihuna-huna si Shasha Padilla og si Dolphy noon? Oo, pero nganong pilit kayo si Shasha. Napapaligaya pa rin siya ni Dolphy, di ba? Maraming paraan para mapaligaya mo ang asawa mo. For as long as kalimutan mo na yung mga nakaraan, focus ka sa asawa mo, gawin mo ang mga healthy na mga pagkain at mag-exercise ka. Pagka naging maayos na ang daloy ng dugo mo mula sa pinakamaliit na ugat hanggang sa pinakamalaki, yun, babalik yan. At syempre, tumatanda ka na rin. Hindi mo na dapat asahan yung edad na nasa line of 2 ka pa, nasa line of 3 ka pa, yung hindi ka pa nag-asawa. Dahil habang nagkakaedad ang lalaki at saka babae, nag-deteriorate pod na ng mga butang, no? Pero dili gyud ingon nga totally nga mawala, basta alagaan lang gyud na ninyo og maayo. Naamang gani nag-text diri sa ako, 73 years old na siya. Tapos nag-inom siya og pampagana, wala daw talaga epekto, tapos diabetic pa, ay talagang siguradong dead na yan. Oo, katong nag-text sa atua, no? Wala na, wala ka na talagang pag-asa. 70 plus ka, diabetic ka, mao na'y ginaingon nila nga nung nauna man og kamatay, nga nagdungan man mog katao, ha? So pag diabetic, wala na gyud. 70 plus pa gyud, bisan unsa pa imong imnon diha, ayaw na lang kay basin unya og unsa pa mahitabo sa imuha. Ayaw na, dawat-dawat na lang gyud nga sa imong edad nga sobra 70, diabetic pa gyud ka, wala na, zero ka na. O ambot na akapabay asawa, siguro ang imong asawa dili na pod able sa ingon ana. Pero siguro nangandoy pod ka para sa laing babae. Ayaw na. I-focus mo na, ihatag na, i-surrender na kay Lord ang imuhang life. Siya na ang bahala sa imong edad nga kana, ay naghuna-huna ka na. Oo, siguro na anata sa mga paghinulsol, i-submit na ang imuhang life kay Lord, magbalik loob ka. Oo, maunala siguro ang imuhang focus o concentration sa pagkakaroon. Ayaw na kana nga mga butang. Because di naman sa pinangungunahan kita o hinuhukuman, sigurado gusto mong itry sa ibang mga babae or mga batanon diha ay na kay maulawan lang taana. Diabetic, sobra si tinta, wala na gyud na siya pag-asa. So, mauna kaloy, mao gyud na ang ako ang maitambag lang gyud sa imuha. Mangita gyud ka og pamaagi. Og tungod ni ana, maghimo ka og laing mga lakang nga ma-impress na yung imuhang wife, ibang pamamaraan ng pagmamahal. E nana, kay kung tungod lang sa sex nga dili na nimo mahatag sa imuhang asawa, o niya ibaliwala po nimo imuhang asawa, dili na lang yun nimo atiman nun na may tendency yun nga og koan. Kulang sa pugong ang imuhang asawa, maaaring magkaroon yun ka og problema. Pero kung hatagan nimo og eksaktong panahon ang imuhang asawa,

diba? Pag sa panahon na wala kay trabaho, pag uli sa trabaho, naa ka, dakan kaayo pwedeng himuon para ang imuhang asawa masabtan pud kaniya. Ayaw itago, ayaw ilihim ang imuhang sitwasyon para matabangan ka sa imuhang asawa. Kay kung murapog bani ang imuhang asawa, unya sa ingon ana ni mga sitwasyon, may pag magdula moghulin, ana, wag yun mahitabo sa inyo ha. Kailangan nga magtinabangay gyud mo muna nga tarunga ang imuang asawa. Pangayoan nimo siya og tabang, kung unsaon, og ikaw mismo. Tun-i, daghang pamaagi. Lisod nga hisgutan nato dire. Kay daghang mga bata nga paminaw po sa atong programa. Tun-i na nga mga butang. Kay daghan kaayong mga pamaagi para malipay nimo ang imuang asawa. Salamat kaayo sa pagsalig dinhi sa ato ang programa sa imuhang sitwasyon. Inaot paunta kaloy nga makarecover ka mahimo nimo kung unsa ang tama para sa imuhang asawa nga dili ka mo magka-problema. Thank you kaayo. 57 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Murag 3 minuto na lang, no? So, sa makausap pa, giawhag tamo nga kanang mga nagapaminaw din sa ato ang programa, dari sa programa ni Mami, paminawa po ninyo ang programa sa Ako Ang Bana, no? Ang Tinig ng Bayan. Panahon karon mga ka-joiners, although murag kapoy na kaayo paminawon kaning impeachment trial sa ato ang vice-presidente, no? Pero mauni ang hinungdan pod karon kaning sitwasyon nga bisan sa mga barangay hangtod sa mga munisipyo nagakalisod na nga wala na gyud mura magmakaingon ta nga wala nay mga opisyales nga pwede nato ingon nga masaligan pa dili man gyud pod hinuon ingon nga tanan pero dili nato mawala sa huna-huna og sa pananaw sa mga tao kaning mga panghitabo karon. Pareha aning Karaga ang ako ang hometown, parting sikata na pod aning Kuya Jay, no? Unya na apoy nag-message sa ato abahin ana, no? Sa Tinig ng Bayan pwede ka na istoryahan og bahin og kanang kamo nga mga taga Karaga anong matingala pa man ngo. Mula noon hanggang ngayon ang mga ginapili ninyo nga mga tao kailaman ninyo o di ba og sa pipila na katuig wala man mo na serbisyohan kaha nganong sige lang gihapon ninyo balik-balikon sa pagpili unya pagkatapos magmahay mo dapat ang inyong huna-hunaon dawat-dawat mo kay gipila man ninyo sila di ba so karon kay maumay ang inyong gipili unya wa man mo na kontento sa ilahang gihimo aw dawat-dawat ta so pasensya na dili nato na mapataas nga istorya kay lahi ang tema sa ato ang programa karon. Thank you for watching kay Chris Usman. Shout out daw sa family ko sa sityo. O, tapos na ito, no? Sa si Rasul Bacana Iman. Hello daw kay Babo Tingkong at Babo Pinek, Nana at Andulana. Thanks, Mami, from Rasul ng Matalam. And Kimud Lagungan Sayawan Vlog. Maing hapon, Mami. Greet lang nako ang ako mga ginikanan nga naa sa butay. Salamat, Mami. Agimud Jane. Shout out ko, Mami, from Davao City. Greet po nako ako ang mama og papa nga naa karon sa sityo Kawayan, Barangay Pichon. Thank you po sa pagbasa. And Cheryl Agustin, shout out, Mami, sa family Salazar ng Upper Paatan. Every day po kami nakikinig, Mami. Salamat. Esperanza Dumangkas Biong, Mami, shout out kay Ronnie Dodig, watching from Layog, Pagalungan, Maguindanao, at sa Biong family. Michael Tugkas, Tumagantang, shout out po ang family Tong Tugkias and family Tumanggantang. Eliseo Lad Jr., pa-shout out ko sa family Eliseo, family Alilungan Donato family. Esperanza sa Dumangkas Biong, shout out Mami sa Pagalungan Maguindanao. Tony Eliseo, shout out na ako ang Yabs dira sa Dorso. Thank you for watching Mami. Makatin Alam, good afternoon Mami Joy, watching from Kasingay Need Lake Cebu. Ayan, sa Lake Cebu. Salamat po, Mami Joy. Mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners sa nagkalain-lain ng mga
lugar nga nagasunod sa Joy FM. Basta joy enjoy man na, no? Sa kanitibok ang Davao Oriental, Misamis Occidental, o ingon man ang North Cotabato, Maguindanao, o South Cotabato, o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Thank you so much po mga ka-joiners. At ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat po. Ano man ang meron tayo, pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Huwag po niyong kalimutan na habang tayo po ay nabubuhay, iba't ibang mga suliranin o problema ang mag-abot sa atua. Unsa importante, ligon kita nga atubangon kani, dili kita mawad-an og pag-asa. Kay ang tanang mga problema, aduna man kanay solusyon. Adunay mga butang nga masakitan ta, adunay butang nga mainta na insulto ta, makahilak ta, pero ang Ginoo nagaingon, akala mo lang yan. Pero ang mga panghitabo sa ikaayo o sa ikabubuti. So panghawakan nato kana mga ka-joiners na maging mabuting mamamayan po tayo. Lagi tayong gumawa ng mabuti. At patuloy tayo na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw, nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw makita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre, dunay susamang balatian ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon, dunay mahulam sa barangay, unya og magdungan, unsaon na lang. O napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. O dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala, no? Kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon imong food supplement kining Bilongga Gold. Imuhan ni himuon imong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod to ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mokupos na siya og didto mabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinaddad niini, pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw na hala. Ang hassle na sa pero inana lagi na, no? Mahassle na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika. Kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas. O ingon man, limpyo o makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Matuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:25 na po ng hapon mga ka-joiners. Nasa unang bahagi or pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kurt Lambas. Shout out kay John Mark, Along and Kenneth, Tonzo and Rolly Batawan nga nag-harvest og mangosteen. Naminaw sila karon. Ayan, hello, may hapon din. And hi to Jack Magbutong. Madiyaw na hapon labi na sa mga taga-Bislong. Akong Kraman Wigs. Mamusog, kumusta ka mo tanan din na? Mabutong family, mamusog family. Hello kay Oliver. Maging hapon sa kay Papa Jaime Masangay and sa iyang mga anak na si Omari og Omeline Masangay sa Sitio Sanga, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Ang pagbati iyang anak. Secret lang daw ang pangalan sa Davao. Shout out sa mga kauban sa Davao nga nag-work sa Auto Detailing Service Shop. Salamat po, request ng song Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kayo, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, ah nga lagi. Uki kaayo?
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa ko sila, pira pa ilang kidiyaki vitamins.
8: Basta pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
7: Kalaunay na maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Siyam na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, ano, hello muna o maying hapon sa mga taga RRJ Karenderia, Batiokan, Libungan. Hello to Miss Bebeng Jordan, Joel Orbuda, Susan Dio, Nene Morimo, Wens Maligaya, Anan Jacaba, Lourdes Maligaya. Maying hapon din ha sa itong mga kauban, no? Salamat-salamat sa inyuhang pagpaminaw. Shout out na to ang tanang mga taga Libungan. Magandang hapon. Ilabi na gayo din ha sa RRJ Karenderia. Joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang programang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan ang Caraga Davao Oriental. Of course, sa pangalan po ng ating Mami Joy, o pa rin ng inyong Pomelo Joy, maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapang One City and South Central Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
3: Everybody get up!

0: 102.3. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hak Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulo ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako sir.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
8: Check your time, pieces. It's now 7:21 in the evening, mga ka-joiners. Yes na yes, welcome, welcome, welcome sa ating programa karong gabi una, mga ka-joiners. It's gonna be something that we wanted on a Tuesday night, mga ka-joiners. Kauban gyapon, DJ Ian D. Pierce. Nag-inusara sa inyo ang kasing-kasing. Og dili magpabilin, mga ka-joiners. Kaya kung magpabilin si DJ Ian D. sa inyong kasing-kasing, luya tagamay. Oo, kaya naram ako sulod sa inyo kasing-kasing. Di man ninyo kubiyaan. Kaya kung inyo kong buyan, lahi na to inyong gipaminawan. Anyways, ano yan sa mga ka-joiners? Oo, sa tanan na to mga nagselebral sa ilang adlong na tauhan.
9: Happy birthday!
8: Happy, happy, happy, happy, happy birthday. Sa tanan na tong mga nagabiyahe karong panahon na, oy! Ayaw nyo kalimte! Evening Joyride na mga ka-joiners! Mga ka-joyride na to din na! Sabayin na ninyo si DJ IND para karong gabi una. Mag-uban ta sa itong mga chismis, sa itong mga balita, o unsa man na din ang mga chismis na na din, ha? Ha? Kanang mga kinahanglan na itong istoryahan, o kanang mga dili na appeal sa mga inyong mga daily routine, kanang mga dili appeal sa inyong daily routine, mga kachismisan, o basiog, nakalimot ng bunga, doon na padlay tayo ginahisgutan nga dakong bahin karong gabi una. Karang ato mga dakong bahin mga ka-joiners, dili nato nakikalimtan kay kitang tanan. Kabahin man sa mga istoryahanan dinhi sa atong nasud, Pilipinas! O, diba? Ikatawa na lang nato kung doon naman kita'y makitaan ng mga problema, basta ka di nato ikalimtan. Oo nga, ingon ana ang sitwasyon nato mga ka-joiners. Anyways, in any house, balita na naman ho tayo mga ka-joiners sa inyong lahat ngayong gabi dahil ang ating Joy Chica ay sumasa inyo na ngayong gabi mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica.
10: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
8: Sa panulat ni Juan Clark Herrera ng Kidapawan City Information Office, mga bagong talagang junior city officials at junior department heads, nanumpa na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit ang potensyal na mga kabataang ito ay hindi malilinang kung sila ay mabibigyan ng pagkakataong pagyamanin ang mga ito. Kung kaya at minabuti ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan na mapabilang ang mga kabataang lider sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa bayan. At nito lang Lunes, September 7, 2026 ay nanumpa na ang mga bagong talagang junior city officials at junior city department heads sa harap ng mga lingkod bayan kasabay ng Monday convocation program ng city government na pinangunahan ni Mayor Pao. Narito ang mga bagong talagang junior city officials, City Mayor Fernaline R. Espina, City Vice Mayor Shaver Sangguan Ayunan, Liga ng mga Barangay President Adrian James C. Medina, SK Federation President Carlene K. Pareño Alcazar, Indigenous People Mandatory Representative Jehazel Salupeza, Junior City Councilor si Chloe Stephanie Tano Era, Gerald Organas, James Kairos Nebres Carmona, Gina May Flores Datuin, Kathleen May Sarayan Lim, Ashley Nicole Pineda, Charmin Maghari, Yamaika Manimpel, and Christa Joy Burgos, and Clea Axena Pase. Bagong talagang Junior City Department Head, City Administrator Chris Jess Sumampong, City Treasurer Kevin James Aransado, City Assessor Eliza Cagaliza, City Budget Officer Jessamy Escobilla, City Planning and Development Coordinator Alexis John Manlangit, Local Economic Development Investment Promotion Officer Rashid Paul Bagundang, City Engineer Christian J. Cambal, City Legal Officer Angel Nicole Pamat, City Health Officer Alexa Nicole Calatrava, City Human Resource and Management Officer Ronel Saldivar, City Social Welfare and Development Officer Arzen Niniel Perez, Community Environment and Natural Resources Officer Alvin Lumarda, City Veterinarian Shane Obo, City Agriculturist Precious May Dablo, City Accountant Zairel Palma Hill Agapay, City Civil Registrar Joanna Aginsatan, City Tourism Officer John Stanley Santua, Culture and for the Arts Officer Nilo Haso, City Cooperative and Development Officer Precious Sara Ulan, PESO Manager or Public Employment Service Office Hannah Marie Barrete, City Information Officer Ellen Joy Gonzalez, City Disaster Risk Reduction and Management Officer Muriel Degorio, at Sangguniang Panlungsod Secretary Rian Faith Arnaez. Inaasahan ng Kidapawan City LGU na mapaunlad ang karanasang ito, ang kumpiyansa at kasanayan ng mga kabataan sa pamumuno ng may puso at integridad sa kasalukuyan at sa hinaharap. Aras po natin mga ka-joiners, it's now 7:27. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Extra Strength Liniment. May kirot, may yaki. Yaki Liniment Oil pinapawi ang pakiramdam ng pagod at pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pangmasahe ng pamilyang Pilipino, mas matapang ang haplos para sa mas mabigat na pagod. Yaki Extra Strength Liniment, gawa para sa mga laging aktibo. Uy, mura biya ang haplas sa kong mama nga 85 years old. Active kaayo gihapon. Dugang balita mga ka-joiners gikan sa probinsya sa Cotabato sa panulat ni IDCGPGO Abellana. Ipinagdiriwang ng bayan ng Makilala ang Kasunayan Festival ngayong September 8, 2026 sa ika-72 founding anniversary nito sa temang Pagsaulog sa Kultura, Pagligon sa Kamaandum Damon. Makilala, magmalahutayon, kalalumbas Bisaya. Anyway, suma sa ilalim ito sa pagpapahalaga ng Makilalenyo sa kanilang kultura, pagkakaisa, kahandaan at katatagan sa gitna ng mga hamon. Ang kasunayan na nagmula sa salitang mabagobo sa gabawa na nangangahulugang kapayapaan ay nagsisilbiring patunay ng pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bayan. Ipinaabot ni Acting Governor Rochelle Marie Taleño Taray bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala J. Taleño Mendoza ang pakikiisa at suporta ng pamahalaang panlalawigan sa Makilala, lalo na sa mga programang nagtataguyod ng kultura, kapayapaan at pagkakaisa. Oras mo natin, 7:29 in the evening mga ka-joiners. Ang oras mo na yan ay hatid sa inyo ng Kidiyaki Vitamins para sa mas masigla at aktibong bata. Kidiyaki Vitamins na may chlorella. Kasama na ang tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Kidiyaki Vitamins. Anyways mga ka-joiners, here's another song for you guys, popularized by Lizzo, About Damn Time. Mabalik tao tao sa DJ IND Pierce ha, paghaman inikanta ha, maghahanap buhay mo na sa DJ IND Pierce. Don't chase your dial, I will be back with more, only here at Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Maybe pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: Masa pa ipertabos sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kalaw na irama unol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
3: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
4: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, litsyon package kay para dili na tamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
3: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package dili sa kidapawan ba nga barato ra o legit?
4: Asa man na dapit pang? Ugun sa'y pangalan.
3: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gino-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na naay display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
4: Ay, oo, kabalo po, ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
3: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
4: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
5: Miam's Litsyon and Food Packages.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
7: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
8: Oras po natin, 7:39 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo na Kopi Yaki 3-in-1. Simula ng araw ng may sigla, Kopi Yaki 3-in-1. Masarap, mabango, at swak sa bawat higo.
9: Changya, chuanin, nandong game! Nandong game!

0: 102.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, walay kapoy. Lami liho, kaani mong lawas. Inagin mo yung sington ka. Lami na yung mong lawas.
3: Kapila pagka mo inam sa kadlaw?
2: Katulo. Buntag, gudto hapon. Gutuman ko, kasi hapon ka mo na kung ayun nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga maklinsing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Maingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
6: Check your time, people of Gidapon and South Central Mindanao. It is now 7:48 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Coffee Yaki 7-in-1. Hindi lang kape, espesyal na timpla para sa mas masarap na coffee experience. Coffee Yaki 7-in-1, tikman ang kaibahan. Oh, kisa naman mo, pagkapangapi niya ha. Kopiyaki na dayon, ha? Anyways, in any house, mga ka-joiners, it's gonna be our chika time for the meantime. Narito na ang ating chika para sa lahat.
5: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Sa panulat ng Philstar.com, Romualdez humaharap sa plunder kaugnay ng kickback sa flood control. Humaharap si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder Matapos maghain ang Office of the Ombudsman ang kaso laban sa kanya nitong September 7 kaugnay ng umano'y bilyon-bilyong pisong kickback sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, isa umano si Romualdez sa mga central figure sa nasabing scheme. Kabilang sa mga ebidensyang sinuri ng Ombudsman ang testimonya ng ilang dating security personnel ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ang mga ilan sa mga testigo na kalaunan ay binawi ang kanilang mga pahayag. Nauna nang itinanggi ni Romualdez ang anumang maling gawain. Oo nga naman, ano? Yan ang tanong, mga ka-joiners. Yan ang tanong. May kaso. Inaresto. Tutuluyan kaya? Kasi sa balita pa lang, meron namang sinabi na binawi na lang iba. Hindi porket binawi, mawawalang bisa na yung unang testimonya. Pinapalitan lang, pero meron pa rin yun. Gamit pa rin yun. Anyway, 7:51 in our TikTok right now. It's gonna be the best for this moment, mga ka-joiners. I know. You wanted to dance? And you wanted to leave the door open while dancing? Popularized by Bruno Mars and Anderson .Paak? Or Dance the Night by Barbie T by Dua Lipa? Gusto nyo ba yun, mga ka-joiners? Kung gusto ninyo yun, we're gonna play that songs for you guys right now, right here. Sa Nag-iisang Joy FM 102.3 North Cotabato. Ito pa rin po ang programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Let's gonna enjoy the moment. Enjoy the joyride with the music. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy, enjoy.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang sinugdanan at sinugbawang lang ko ng buong pagsayo ba? Sila ko siro, tibili naman di ko palihok. Pag-abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko daw yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Casipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Ito yung Yaki kita nga. No, subo ang beauty soap na blah. Nagagamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamos sa smooth bala kagalong mo. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days. So muna na rin nag-expect bala dayon.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
5: Ang ginainom gina ninyo?
6: Bilunga Gold.
5: Anong nagtumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
6: Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa, isa pa kasi man ako nagamit ani pero may na ako ang naurol yun. Puti na pong ko.
8: Hermosa Kojic, di kayo puti ba? Karo ni, hamis na, puti na.
9: Sabi ko sa Hermosa ni, hamis dyan akong panit.
1: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
11: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
12: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: sakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: So your time, it is now 8:08 in the evening, mga ka-joiners. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Serpentina Plus Herbal Food Supplement na gawa mula sa piling sangkap. Serpentina Plus, partner sa iyong healthy lifestyle. It's gonna be chika time, mga ka-joiners, para sa mga nakaantabay sa atin ngayong gabi. Yes naman po, mga ka-joiners. Ano, kasama pa rin po ninyo si DJ Ian D. Pierce. And it's gonna be the second and final hour stretch of our program ngayong gabi. Dito at dito lamang po yan sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chika.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Mer Lyson, ang Filipino star ngayon, VP Duterte, sa mga taga-suporta, huwag mag-alala, huwag ma-pressure. Nagpaabot ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta na umano'y mas na-stress pa kaysa sa kanya sa gitna ng impeachment trial at mga kasong kinakaharap. Ayon kay Duterte, napakarami ang nagpadala ng suporta, panalangin at pag-aalala, ngunit hindi niya masagot ang lahat dahil sa sobrang dami. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Anya. Dagdag pa niya, marami ang nagsasabing na i-stress na sila sa impeachment proceedings. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure, giit ng Vice Presidente. Tiniyak din ni Duterte na bagamat hawak umano ni Pangulong Marcos ang mga senador, huwes at pulis, marami namang abogado ang tumutulong sa kanya upang ipaglaban ang mga kaso. Binanggit din niya ang totoong pressure ay hindi ang impeachment kundi ang kakulangan ng kanyang naitutulong sa taong bayan sa gitna ng baha, kagutuman, mataas na presyo ng bilihin at pagbagsak ng piso kontra dolyar na umabot na sa 62.77 pesos kada $1. Sa huli, nagpasalamat si Duterte sa mga taga-suporta. Dagang salamat ka ninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta o mga pag-ampo. Dili ko ka mukalimtan, padayon na kong buhaton na ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Aras po natin, mga ka-joiners, 8:11. Araw-araw na herbal support para sa wellness. Narito na ang Yaki Herbal Capsule. Natural na kasama sa iyong healthy routine. Yaki Herbal Capsule para sa ating lahat. Ayan. Check your time, people of Kinabalu, South Central Mindanao. It's 8:12 in the evening. Dagdag na balita, showbiz news naman tayo. Magla-light news na naman tayo, mga ka-joiners. Narito na ang ating light news for the meantime.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa Rated A segment ni Aster Amoyo ng Filipino Star ngayon, Melay at Jason mas tumibay ang relasyon. Gaano man kabisi ang dating PBB big winner turned actress, comedian and TV host na si Melay Cantiveros, sa kanyang mga TV and showbiz commitment ay hindi nito pinababayaan ang kanyang role bilang misis ng kapwa niya ex-PBB housemate na si Jason Francisco at ina sa dalawa nilang anak na sina Mela at Estela. Sa mga kailan lamang ay graduate ang panganay ni Melay na si Mela sa kanyang homeschooled elementary, habang ang bunso nila na si Stella ay kamakailan lang din naka-experience ng kanyang first communion. Masaya mag-asawang Melay at Jason na lumalaking mababait, marespeto at may takot sa Diyos ang dalawa niyang anak na parehong babae. Ang mag-asawa ay kapareho rin ng ibang celebrity couples sa dumaraan sa pagsubok, ang pagsasama at nangyari ito noong 2016. Nang pansamantala silang nagkahiwalay. Pero nagkabalikan din sila at lalong tumatag ang kanilang pagsasama since then. sa kalusuyan ay may sariling vlog ang Melasan family. Kasama rin lang ang dalawa nilang anak na sina Mela at Stella. Since malapit na naman ang pagbabalik sa ere ng longest running franchised reality show na Pinoy Big Brother na joint venture ulit between ABS-CBN and GMA, magiging abalang muli si Melay bilang isa sa mga host na pinagmulan niyang programa, gayon din ang kanyang mister na si Jason. Tulad din na Bianca Gonzalez, Robbie Domingo at Kim Chu, si Melay ay hindi nawawala bilang isa sa mga host ng top rating reality show na nakapag-create na ng maraming stars sa kasama na rito sina Gerald Anderson, Kim Chu, Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Zanjo Marudo, Melay Cantiveros, Maymay Entrata, KD Estrada, Alexa Ilacat, Fiang Smith, JM Ivara, Kai Montinola at iba pa. Oras mo natin 8:14 in the evening. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Bilongga Gold para kina nanay, tatay, lolo at lola. Bilongga Gold, suporta sa aktibong pamumuhay araw-araw. Bilongga Gold. Yes na yes, I know you are doing fine ngayong gabi mga ka-joiners. Here's the next song, popularized by Harry Styles. Uy, Harry Styles ha? It's gonna be Watermelon Sugar. Sa mga gustong sumayaw dyan, commending. Narito na ang awiting ito para sa inyong lahat. Only here at Joy FM 102.3. Let's enjoy.

0: 102.3.
1: Himsog na, oganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli ulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami kusimo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Mami, sa matag kaligo o half bath ni baby, Yaki Baby Soap ang gamita sa pagsabon aron humot og presko ang iyang pamati. Makasiguro usab ikaw nga hami si baby, puti og smooth ang iyang panit. Dili usab mataptan og mikrobyo tungod kay dunay multiple antifungal, antibacterial, antiviral properties. Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, mapalit sa mga butika.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Check your time, people of Kidapanas at Central Mindanao, 8:29 in our TikTok. Ang oras ay hatid sa inyo ng Ganado Capsule kapag kailangan mong manatiling aktibo, pati na sa kama. Ganado Capsule, ang kasama mo para sa siglang kailangan sa bawat araw. Ganado Capsule. Nakadungog na po ng uban. Ganado Capsule lang naman. Basta Ganado Capsule, gani ang istoryahan. Tibuok, adlaw, pinahanglan, na aktibo. Ganado Capsule lang naman ang kailangan natin, mga ka-joiners. Uy, mga kaibigan natin dyan, mga mamang supera nag-o-overtime. Para mas aktibo, tibuok, adlaw, Ganado Capsule. Atong mga mamang super, kaya ginaingon yun na nato mga basa, mamang super, mga driver, sweet lover, agoy. Mga na ginaingon basa, driver, basa driver gani, sweet lover. Salamat, kaayos sa inyong pagpaminaw, mga kauban, mga higala nato mga drivers. Anyways, anyhow, Joy Chica na naman ho tayo mga ka-joiners para sa ating mga tagapakinig dyan na nakaantabay pa rin sa mga oras na ito. Okay, here's our Joy Chica for the meantime.
0: Joy Chica time, Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Anak ni Alex Bidang Bida, hindi ikinakaila ni Alex Gonzaga na sobra na niyang ine-enjoy ngayon ang kanyang pagiging mommy sa kanilang unang baby ng husband niyang si Mikey Morada, Vice Mayor ng Lipa City, Batangas. 6 na taon din ang pinaghintay na mag-asawang Alex at Mikey bago sila nabibiyaan ng anak matapos magka-miscarriage ng ilang beses. Pero kahit kailan ay hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa hanggang tuluyan silang makabuo ng baby na sobra nilang ine-enjoy ngayon bukod sa kanilang respective families. Natutuwa rin for Alex and Mikey ang close friend nilang TV host na si Luis Manzano na may isa na rin anak sa wife niyang si Jessie Minjola, si Peanut or Isabella Rose Manzano. Ang first upon ang star for all seasons at gobernador ng Batangas na si Vilma Santos Recto. Peanut is turning 4 in December 28. Oras po natin, 8:32 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Yucky Baby Soap. Alaga sa bawat bala, bawat paligo. Yucky Baby Soap. Linis, kinis, at fresh na pakiramdam araw-araw. Yucky Beauty Soap. Ang kailangan sa Yucky Beauty Soap. Oo, ayun na intawo ninyo og ayun na niyo pasagdi inyong mga balat, inyong mga skin, ha? Yucky Beauty Soap lamang ang kailangan. 8:33 is an hour TikTok right now. Dagdag na Joy Chika para sa ating mga tagapakinig, mga ka-joiners. Narito na.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Sa panulat ng Pilipino Star ngayon, kunwaring mag-asawa ni na Coco at Julia may totohanang kilig. Kunwari lang ang pagiging mag-asawa ni na Gabo at Sam sa Coco Martin si Gabo, pero totohanan ang kilig na hatid ni na Coco Martin at Julia Montes sa viewers at netizens dahil sa kanilang natural na chemistry at mga eksenang punong-puno ng lambingan. Lalo pang kikiligin ang Coco Jewel fans sa mga susunod na episode dahil mapapanood sina Gabo at Sam na sweet na nagsasayaw at nagpapalitan ng matatamis ng ngiti sa birthday party ni Rudy or Joey Marquez, ang ama ni Gabo. Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, hindi pa rin nalilimutan ni Sam ang tunay niyang pakay. Nagpapanggap siyang may amnesia upang maimbestigahan si Gabo at malaman ang koneksyon nito sa kaaway niyang pamilya ng mga Zafra. Gusto namin kahit papaano makapagbigay kami ng inspirasyon, kilig at saya sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng si Gabo. Sa muting oras na magkakasama natin sila gabi-gabi, sana ay mapapaligaya natin sila. Napapatawa at nare-reminis yung mga mag-asawa at syempre para magkaroon din ng inspirasyon ng mga kabataan. Sabi ni Coco sa behind the scenes video na inilabas ng CCM Film Productions. Hanggang kailan maitatago ni Gabo at sama kanilang mga lihim at ang kunwaring pagmamahalan nila ay mauwi ba sa totohanan? O makaka-relate ba sila sa totoong buhay? Matagal nang pinag-uusapan na may anak na sila sa totoong buhay at kasal na di umano, pero syempre wala naman silang inaamin. Anyways, huwag palampasin ang kilig at masasayang eksena ni Coco Martins si Gabo. Gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes 8 PM sa All TV, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at iOne. Oras natin, 8:35 in the evening. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Yucky Baby Soap. Panayad na pangangalaga para sa maleselang skinny baby. Yucky Baby Soap, lambing sa bawat paligo. Yucky Baby Soap lamang po yan, mga ka-joiners, ha? Para kay baby po yan. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners, bubalik na taod-taod, mga ka-joiners. Ito ang programa. Oo, don't change that dial because DJ Ian D. Pierce will be right back. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. And dito pa rin po na nag-iisa ang kasama ninyo sa Joyride ngayong gabi. DJ Ian D. Pierce po. At here's the song popularized by Bruno Mars. Bruno Mars talaga. It's 24K Magic. Only your Joy FM. 102.3. Basta Joy and Joy.

at the world. Alright, that was a song popularized by Snow Patrol. Ayan, mga ka-joiners. Chasing Cars on here, Joy FM 102.3. Joy and Joy. Kapan gapon din yung DJ Ian DePierce at your service, mga ka-joiners. Hantod sa mga oras na ito, mga ka-joiners. Still on the go ngayong gabi. And I hope you are doing well for this evening, mga ka-joiners. Ayan po, sa mga nakatabay pa rin sa atin sa mga oras na ito. Thank you so much for locking in. Ito ang programa karang gabi una. 8:49 is in our TikTok right now. Murag, kinahanglan na itong manamilit ini, mga ka-joiners. Murag, mauna gini ang momentum sa ito ang pagpanamilit. Anyways, and adios, mga ka-joiners, it's still the best show, the best of everything for this evening, mga ka-joiners. Ayan. Oras pa natin, 8:49 in the evening. Oras pa na yan ay hatid sa inyo. Ng Yaki Extra Strength Liniment, mas matapang ang haplos para sa mas mabigat na pagod. Yaki Extra Strength Liniment, gawa para sa mga laging aktibo. At kung gusto ninyo magpamasahe din, ha, pwedeng gamitin ang Yaki Extra Liniment, Yaki Extra or Yaki Liniment Oil, mga ka-joiners. Oo, sabi na nga, ang ating ginagamit para sa ating nanay. Happy birthday to Jainery Tayone. Ayan, just makilala. Celebrating the Kasanayan Festival sa makilala. Basil birthday po sa kong inaanak na si Jainery. Ug sa mga taga Cotabato City, mayang gabi ika na inyong tanan din, ha? Nga nagapaminaw. Always and forever din, ha, sa Cotabato City. Alright, people of Gidapon and South Central Mindanao. Ayan. Murag yun yung panahon, mga ka-joiners, no, nga. Kinahanglan na tang manamilit sa itong programa karong gabi una, mga ka-joiners. Wala na tay igong panahon, mga ka-joiners, nga pwede na itong i-story. Ang dapat na itong istoryahan karong gabi una, mga ka-joiners, no? Sa tanan na itong mga tigpaminaw din, ha, nagang salamat for making Joy FM. Mahimog inyong background sa karong gabi una. Once again, this have been your friendly neighborhood on the radio. This is DJ Ian DePierce at your service. And at the same time, sa tanan na itong mga tigpaminaw, once again, DJ Ian DePierce na nag-iwan sa inyo na simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And at the same time, sa tanan na itong mga tigpaminaw din, ha? Always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust ourselves to reach our destination. Ako na Matata, ciao for now, and babushka. Once again, this have been your friendly neighborhood on the radio, DJ Ian DePierce. Babay na. Hangtod sa sunod na itong pag-ubay. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar gina kong kitim, hupong gina kong tiil. Nga managpo ni Twistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagdain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-treatment addict. Ganahan man ko, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung ano, na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay, ambot, kagalain pamatyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay, wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko, diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika, ganay. May herbal na ako nung makabulig para magdubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar,
3: ha? Oo, promise, promise.
4: Undi, sige na, baklain ako to sa butika, ha?
5: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki, tulog na siya din, ganahan na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang iyang natumar, kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy all-time favorites.
9: All

0: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantod ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong nagis anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
4: Ma-sweet iti si mami ko eh!
3: Bow! Nga nambal mo na!
4: Di kay may diabetes siya mo!
3: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
4: Ayaw man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh!
5: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
6: Sa mo ka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
7: Unsa man na, love?
6: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
7: Na, katulgo na lagi ka.
6: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
7: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Joy all-time favorites. All-

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana? Gipainom gud na ko akong bana, okay good kaayo. So why, Besh?
1: Tinood na, idara na ba'y akong bana? Medyuhinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh, mapalat ko anang ganado kapsul, para ganahan pud ko.
0: Gyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gita kung gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tananam ko mga pamilya ngayon anak. Okay, good guy, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantod ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Joy all-time favorites.

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o gantiba niya pig. Sakit man ang gahapon daw. Gahubag mo kayo. Kanya, nagkuha siya koton. Yang gi, butangan o iuwi. Hindi hampong dito. Pagkataod-taod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, di padayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
6: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
5: Nagaya na yung wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
6: Tod!
5: Oo, gani!
6: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
7: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
8: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
9: Para unsa day na, besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
9: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
8: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige, besh. Mapalit ko anang Ganado Capsule. Para ganahan pud ko.
8: Gyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all-time favorites. All-time

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Gipainom gud na ko akong bana. Okay gud kaayo. So waye, besh?
2: Tinood na. Idara na bay akong bana. Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado capsule bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede pod sa mga babae nga mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko anang ganado capsule para ganahan pod ko.
1: Gyud mo magmahay ganado capsule pampalagsik lalaki o babae, maayo gyud ang ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Ni Ao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakakisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, kistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
3: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Besh, nakadungog ka naan ng Ganado Capsule?
6: Para unsa day na, Besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ako akong bana. Okay good ka ayo. So why, Besh?
6: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige Besh, mapalit ko ang Ganado Capsule para ganahan po ko.
5: Digyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Dagan kay kubugas-bugas oy. Kaliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina man ko sa radyo nga dahil sa Yaki di ako gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog akong hulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayan, masinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat dugoy sa Yaki Gidba. Nagbagsakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na. So kada ito nakadungog ko nga na ipo yung nagtisimune ko nga, lalira po daw ng anak. Kutistingan na ako, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Join all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masaya ang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

0: na Joy.
1: Buntag na Joy.
2: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko anak ko. Unsa man intaw hana ni oy?
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo you know, manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, pintapag naman. Abin, parang naman mam.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Mami, thank you po.
9: Thank you for what, baby?
8: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
9: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
8: Good din ito sa ibang kids, Mami.
9: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
8: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
8: I like Kidiyaki.
11: Basta Yaki! Yummy!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Taste best variety. 102.3

0: na Joy.
1: Buntag na Joy.
2: Anga, uy. Sa mo kayo ang ganado capsule karon priba.
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
3: Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
3: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
2: Ganado capsule, pre.
3: Sige, pre. Adto na ko. Kay mupalit na ko ganado capsule, pre.
2: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
6: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
5: Hindi naman ang Bombay style, sir.
6: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: 102.3 Joy FM.

0: 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kanin yung tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, basta matapta na gani sa balatian, ayaw gyud og pasagdi ang lawas. Ayaw og kumpiyansa. Kay amin nimo og simple lang ang balatian, kay ang gamay nga problema, mudako hilabi na kong pasagdan. Timan-i, asa man nagagikan ang dako, di ba sa gamay? Inana na siya mga higala. Mas maayo nga tumarina ka na, pampakusog sa immune system o resistensya. Mao nang among ginarekomenda kining Yaki Herbal Capsule. Nga usa ka food supplement, dako ang mahimo aron mulag sick in town ang tawo. Mas maayo gani kung wala pa nagkasakit nagatumar na sa Yaki Herbal Capsule aron dili basta-basta magkasakit kay makuha man nimo ang eksaktong nutrients alang sa himsog nga panglawas. Mga higala, gusto ko lang linawin. Kaning ginaingon nga maintenance, inyumon man na nato, bisan og wala tay sakit, kaning Yaki Herbal Capsule, mao ka na ang among ginahimo mga higala. Regular gyud mi an ang nagainom, kay nganong hulaton man nato nga magkasakit ta, bago ta mag-inom ni ana, nga pwede man nato i-prevent. Diba? Ang ubang tao, basta maigo na gani sa makatakod nga balatian, maglisod og pagdawat sa iyang kaugalingon. Kay sa tanaw niya, muhinay-hinay na og kaupos ang iyang kinabuhi. Oh, laino na gani ang iyang baso, plato o kutsara sa pamilya, mahiubos na dayon. Nili lang man niya huna-hunaon nga mas maayo ang ibuhat sa iyang pamilya tungod kay malipay bagud ka og tanang pamilya nimo, mahawa nimo, matakda nimo sa imuhang sakit tungod sa imuhang pagpabaya sa imong kaugalingon, di ba? Panghigala, ayaw og kawala sa paglaom, no? Dili mawad-an og paglaom dapat ang tao. Kay ang imong balatian mo samot kung imong pasagdan. Timan ing ang stress maoy usa sa nagapaubos sa resistensya og immune system sa tao. Dunay mga balatian nga musamot kung kanunay ka nakahigda. Duna usa balatian nga kinahanglan gyud nga ihigda nato aron mo relax. Inana nato muna nga importante ang pagpaniid nato sa atong kaugalingon. Musa kung kaya dili nga ihigda kay musamot nga muhinay ka, mas maayo nga ilihok. Lihok-lihok lang ta. Pero katong lihok rapon nga kayahon sa ato ang lawas. Kaon sa healthy foods, tumari sa tambal nga giresita sa doktor o tumari usab sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day aron paspas nga mubalik ang imong kusog. Mabitaw nang ginaingon na mo para dili na nato kinahanglanon nga resitahan ta sa doktor atong i-maintain ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Kay ngano, aron mo paspas permi kusog ang ato ang resistensya, di ba? O ang ato ang immune system. Kay kung kusog na sa ato ang panglawas, dili na magkasakit. So dili na ito kinahanglanon. Katong kusog na reseta sa doktor. Ang mga tao nga nataptan sa grabing mga balatian sama sa lupus, human immunodeficiency virus o HIV positive, cancer, mga tao nga nagapanigarilyo, dunay bisyo sa alak, nagatrabaho sa hospital, maoy kasagaran mataptan sa balatian nga tuberculosis. Sa mga naanay sakit, hinay ang ilahang pangdepensa. Maong dali sila mataptan. Sa mga nagatrabaho sa ospital, prone ka na sila niini. Tungod tanang klaseng pasyente, ila man gina asikaso o gina atubang. Mao ang advice kanila magsulob og mask, tabon sa ilong, aron dili makasud sa ilang ginhawaan ang bakterya. Kini prevention lang, mas maayo nga apilan nimo sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kay mao lagi na kung kinsa kadtong hinay ang resistensya, oo, hinay ang immune system, mao to ang dali nga matakboyan sa sakit. So mao nang ginaingon namo nga magtumar og Yaki Herbal Capsule aron mo kusog ang pangdepensa kay ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule dunay multiple antioxidant properties nga makabatok sa klase-klaseng mga balatian. Unsa bay mga sintomas sa tuberculosis mga higala? O, timan iha, una niini ang chronic cough o walay undang nga pag-ubo nga kasagaran mudugay kinisud sa 3 ka semana. Plema nga dunay dugo paghuot sa ginhawaan o paglisod sa pagginhawa, kalit nga pagniwang o kaning weight loss, hilanat, fatigue o grabing kakapoy sa lawas nga gibati, luyahon, pagkawala sa gana sa kaon, ginapaningot hilabi na sa gabi eh. Kung masinatian gani ang maong mga sintomas, mga higala, pagpa-check up na sa doktor aron dili kini mo samot. Himsog na ang inahan nga si Teresita Pasete, taga Amas, Kidapawan City, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
0: Kasi yung sobra na ang sayat ko, tapos ano ba, parang wala akong lakas. Yung pag-inom, paggamit ng Yaki Capsule, yung bigyan ako ng mga anak ko, matibay na din yung pakiramdam ko, at saka mahina yung kasing kaaking ko noon. Malakas yung kitakdam ko ba?
2: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di baka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Higalaw sa kamayong bundag rin yung tanan. Welcome ganun sa inyong tulumanon. Gini ang tining ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Maadyong bundag nga na kaninyong tanan. Dayon ganun sa inyong tulumanon. Maadyong bundag nga na sa itong mga kaigsunan garon. Asang dapita din sa probinsya sa Cotabato. Ato nga mga silingan dihang dabita sa may area sang Malabuan. Good morning. Sa ato mga higala dihang dabita ha, maadyo nga bundang nga na kaninyong tanan. Higala dayon-dayon gina sa inyong dulumanon o gina sa tinig 43 sa John Andrew Tabugok managuban kita. Ando na sa isang nga ni sa atong programa karong nga bundaga. In simultaneous sa broadcast kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Hinungdan nga madunggan kita karon. Sa daghang bahin dinhing sa isla sa Mindanao. Inundan na higala nga dayon nga ni sa atong tulumanon o katang mga detalye ini atong mga headlines sa pagligid ning atong programa karong bundag. Sa atong mga headlines sa karong bundag alang sa atong balita nga lokal karong bundag. At ang inyo ha mga detalye ini unya sa atong pagpadayon. Sa itong mga headlines sa karong buntaga, alang sa itong balitang lokal, oy, tulo ko mga magkasigbit nga panimay, nalamoy sa kalayo, dito sa layong baryo sa Magpeta, Cotabato. Samtang sa itong balitang probinsyal, kagawad, gipabuthan sa riding tandem dito sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Samtang mga gamiton alang sa barm election sa Andam na Sigon sa Comelec. Sa itong balitang nasunod karong bunta, Quezon City, gideklara nga milagpas na sa epidemic threshold ang leptospirosis cases. Samtang NBI ginaimbisigahan ang 1.9 billion peso ng flood control sa Davao City. Samtang sa atong balitang international karong bundag, dagan mga flight sa UK naapektuhan sa pag-aberya sa air flight control ug pipila ka mga oil facility sa Saudi Arabia napagan sa drone ug air strike gikan sa Houthi rebels. Mga detalye ini unya sa pagligid nining atong drumanon human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ganong-ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ansa po niyong batiyon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo dito, lama dito Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Igalang atong oras, 15 minutos human mirabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga buntaga. Una sa mga tudling sa atong balita, ang balitang international, dindaghang mga flights ang nakansela sa United Kingdom tungod sa problema sa air traffic control. Dutay nga nalangan ang pagbiyahe ni dindaghang mga pasahero sa mga airport sa UK sama sa Heathrow, Leeds, Bradford Airport, isa Midlands Airport o Glasgow Airport, apil na ang Birmingham Airport sa Manchester. Sigon sa traffic control provider nga NATS, aduna lamay pipila ka issue sa flight processing system. Gawas sa UK, naapektuhan usab niini ang pipila ka mga airport sa Scotland o ingon man dito sa Ireland.
8: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dugang tutim sa atong mga balita karong buntaga. Samtang giulan sa missiles o drone strikes sa Houthi militants sa Yemen, ang pipila ka mga oil facilities sa Saudi Arabia. Sigon ni Yaya Sari, ang tigpamaba sa Houthi military, na napagan nila ang Aramco facility nga makaplagan dito sa Abha, Narjan o Jaizan. Bisan ang airbase sa kami sa Mosaita ang napagan gayuda ni ining ilang pag-atake. Unang gibasol sa Houthi rebels ang Saudi Arabia nga sila ang ni-atake ngadto kanila o sila ang nanimalos lamang. Giakusahan matod pa sa Houthi sa Saudi Arabia nga gihatagan nilang arma sa mga sundao sa Yemen aron makigbisog sa mga rebelding grupo. Tungod na ini maong hitabo, miibalos ang Saudi Arabia kung asa napagan nila ang Al-Juba District sa Marib, lugar sa Yemen nga kontrolado sa grupong Houthi. Samtang sarado una ang Eiffel Tower dito sa may Paris, human niining ginpinagayon nga lihok ka protesta sa pipila ka mga mamumuo. Tungod niining lihok protesta, daghan ang mga natangtang nga mga babaeng o kining hinungdan sa lihok protesta. Ang hinungdan niini mao ang pagtangtang niining daghan mga babaeng mamumuo. Nahitabo ang pagtangtang sa mga babae tungod sa pagbisita sa Hindu religious group nga Butchawan Saki Alchara Poroshatama Shawan Narayan Santa. Anasa usag ato sa ka mga BAPS nga mibisita sa Eiffel Tower human nga nag-abli ang Hindu temple dito sa Paris. Gipadayag usaban ni Paris Mayor Emmanuel Gregor nga magpadagayon silang investigasyon kalambigit sa maong insidente. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong nga buntaga, gianonsyo sa US Treasury ang bagong sanction sa 36 ka mga kumpanya. Lagi na rin ang 27 ka mga Iranian airline companies sa tungod sa pagsuporta sa aviation sector sa Iran. Sigon sa US Treasury, ginagamit sa gobyerno sa Iran ang aviation sector aron nga magpadag mga armas, sundao o ilegal nga kargamento. Ginasunod lamang sa US ang ilang nasaad nga aduna gayoy dili maayong kapalaran ang kinsamang kumpanya nga musuporta nga na sa gobyerno sa Iran. Gikan na yun na usab sa Treasury Secretary nga si Scott Bessent nga unta magserbi kining pahimangno alang sa pipila ka mga airline companies nga gasuporta sa maling tinguha sa gobyerno sa Iran. Oras sa Pilipinas sa 19 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag, dugang tudling sa atong mga taho alang sa atong balitang nasunod. Padayon garon ang ginahimong lakang sa Marikina City aron nga makabsan gayud ang pagbaha pinaagi sa regular nga dredging dito sa Marikina River o pipila ka mga creek dito sa mga lungsod. Subay gini sa direktiba ni Mayor Maan Teodoro nga regular ipatigayon ang maintenance sa mga waterways aron nga magpabiling hapsay ang dagan sa tubig o malikayan ang kadelikado sa pagbaha ilabi na karong taguan. Paguhay lamang gipadigayon ng inspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dungan na sila Secretary o DPWH Secretary Vince Dizon nga miani gayod o gapagdayig ang integrated approach sa maong lungsod tungod sa baha o water cycling initiative. Samtang anaa sa 241.2 billion peso ang kinadibuk ang gidusong pondo sa Department of Social Welfare and Development alang sa 2027. Sigon sa budget presentation sa maong buhatan nga sa House of Representative Committee on Appropriations sa budget hearing kagahapon. Sa nasangpit nga balor, 235 billion peso ang gigahin sa Office of the Secretary sa DSWD. Samtang nagpabiling o ang nabiling pondo ang alang sa attached o supervised agencies niini. Mas usos ang gidusong pondo kumpara sa 2026 sa General Appropriations Act gawas sa National Authority for Child Care o National Commission for Senior Citizens nga nakataklang itaas ang pondo lakip na niini ang bagong posisyon nga gibuhat alang sa maong mga buhatan. Samtang anaa sa epidemic level ang kaso sa leptospirosis karon na dito sa Maynila. Sigon sa Manila City Health Officer nga si Grace Padilla nga misangko na sa kapin na 1,000 ang kaso sa leptospirosis dito sa ilang lungsod. Dugang panini nga gikan niadtong nakalabay nga buwan na sinimana ang padayon na nila nga pag-obserba ang gataas sa ang ihap nini maong kaso. Adunay attack rate ang nasambit nga kaso hangtod tulo ka mga kaso. Kinalauman na nila nga mutaas ang nasambit nga kaso tungod sa padayong na sinati karong mag-uwan kung nasa daghang mga dapit sa ilang lungsod ang karon ginabaha. Napuno usaba ang mga bahay tambalanan sa lungsod sa Maynila tungod sa pagtaas sa kaso sa leptospirosis kung nasa adunay pagtaas sa infection nga napatik ni ini. Itangtang na sa Land Transportation Office ang lisensya sa driver ni Metropolitan Manila Development Authority General Nicolas Torre III tungod sa paggamit sa pekeng nga plaka. Sigon kang LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao nga ang nasangpin nga pagbawi sa lisensya ang bunga sa lain-laing mga kalapasan. Dungan nini ang paggamit na ninigdili otorisado nga plaka nga nakatuboy alang sa ubang sakyanan. Kaya nung dumang na impound sa LTO ang sakyanan ni Torre, human nga milabay gini ngadto sa EDSA busway. Alas 5.22, ginapapaimbestigahan karon sa National Bureau of Investigation ang abot sa halos sa 2 billion peso nga flood control project sa Davao City. Nga nasa distrito ni Representative Paulo Pulong Duterte. Sigun kang Director Melvin Matibag, gikinahanglan nila kining pag-asilipon. Tungod ang proyekto sa distrito ang na-award lamang sa usa ka kongresista nga Genesis 88 Construction Incorporated. Gusto niya nga mahatagan og tataw kung nganong walay bahid na korupsyon o anomalya ang nasangpit nga mga proyektong flood control. Aron na nga mulutaw kuno ang kamatuoran. Subay sa investigasyon, gigabahin ni Director Matibag nga dugay na matod pang amigo sa pamilyang Duterte ang kontratista nga ginaimbestigahan na karon sa House of Representatives. Samtang gitubag usaba sa direktor ang komento ni Representative Pulong Duterte krambigin sa pag-imbestiga sa ilang buhatan nganha sa maungpong proyekto. Giyatagan niya gaduot nga nakabase sa ebidensya ang investigasyon sa NBI. O gandili marites taliwas sa pasangil nga gibuhian ni Pulong. Alas sa 5.23 ang atong oras, gikumpirma ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa Senate Impeachment Court nga opisyal nga nagpadayag sa Senator Rodante Marcoleta nga nasa iyang kagustuhan nga makibahin sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Gimo kiningi ni Pangilinan human ang manifestation ni Senator Erwin Tulfo nga nagapangayo o pagtatawa. Kalambigit sa 16-vote threshold alang sa conviction sa usa ka impeachable official sama ni Vice President Sara Duterte. Sigon kang Pangilinan na kanhi na nga nagpadala o komunikasyon si Marcoleta aron formal nga magpadayag nga na sa iyang kagustuhan nga makibahin nga na sa nagpadayon nga proceeding. Sigon kang Pangilinan na ipapabot ni Marcoleta o gipapabot ni Marcoleta ang iyang formal nga request sa parehong senator o senator president o presiding officer aron nga matugtan siya nga makibahin nga na sa maong pagtaral. Samtangan nagatubang karon sa Regional Trial Court Branch 98 Judge Maria Angelica de Ramos sa usa ka administrative complaint human ni ining nagpaluga og warrant of arrest batok ang Vice President Sara Duterte. Giduson ni Attorney Bertina Catalonia Causing ang reklamo nga nag-akusar sa hukom dining gross ignorance of law, grave abuse of authority o kalapasan sa new code of judicial conduct. Ikwasyon sa nasangpit nga reklamo ang legal nga sumbanan o ang pamaaging gigamit sa huwes nga nasa pagpalugwa sa pagdakop kang Vice President Sara Duterte. Nagpabilin na usab nga subject alang sa pag-utingkay ang tamang otoridad sa horidikatura sa mga aligasyon. Ang mga nagaduso sa reklamo ang di pa napamatud-ang nakahimo og mali ang maong hukom ning kasamtangan. Entitled paghihapon si Judge de Ramos sa due process og pabutang nganha sa angay nga proseso. Samtang wa pa usay reaksyon o public statement ang maong huwes hangtod niining kasamtangan. Alas sa 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Muhingtod din sa atong balitang nasunod. Gipadayag ni House sa Private Prosecutor Lorna Kapunan nga gusto sa prosecution nga iatubang si Vice President Sara Duterte isip ilang saksi sa impeachment trial. Tungod nini, nagdesisyon na ang prosecution nga dili na i-presenter ang uban nilang mga nabiling saksi sa Article 1. Sigun kang Kapunan na magabayo sila opisyal nga sabina alang sa Vice Presidente paghuman nga ilantad ang tanang Articles of Impeachment. Tumong sa prosecution nga direktang kuhaon ang pamahayag og ingon usab tingog sa opisyal kalambigit sa mga gilabay nga pasangil ngadto kaniya.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 26 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal.
9: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mag-sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar, yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
14: Unya, sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:28 ang takna sa bunta.
8: Tinig ng...
0: Igalahawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao in simultaneous sa broadcast gihapon kita karon gana sa Joy FM Mapanggil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa unang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong mga taho karong buntaga, dito nga bahina sa Maycaraga Region, mukabat sa 887 ka mga pulis, sa Police Regional Officer rin, ang mubiyahe o nibiyahe na ngadto sa Bangsa Samra Autonomous Region and Muslim Mindanao, aron motabang sa seguridad o ga electoral requirements alang sa first 2026 barn parliamentary elections. Sa gipahigayon ang send-off ceremony alang sa mga pulis nga nakahuman sa training o seminar sa PRO 13 sa Camp Rafael Rodriguez sa Libertad Butuan City. Ang augmentation force sa gilangkuban sa 375 ka mga special electoral board, 490 ka security personnel og 22 ka mga drivers. I-deploy sila sa mga importanteng dapit dito sa Basilan, Lano del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area o SGA og Maguindanao del Sur.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29, sikpaw sa mga otoridad sa kauluhan ang usa ka top 5 most wanted person sa provincial level sa Dinagat Island tungod sa kalapasan sa Section 5B nining Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nasikpaw ang suspect nga giilang si alias Robert Minyo Ginig, residente. Atul sa manhunt operation nga gipahigayon sa San Jose Municipal Police Station, kauban ang Ermita Police Station sa kauluhan. alas 3:35 sa hapon dito sa Magallanes Drive, Ermita, Manila. Ang pagasikpaw binasika sa Warren of Arrest kalabo sa criminal case number 2443. Ang kaso adunay gitugot nga piyansang 200,000 pesos nga gipalugwa ni Judge Dan Ryan Cagas, presiding judge sa RTC Branch 32 niadtong Oktubre 6, 2022.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras, samtang dugang sa tudling sa atong mga tao karong bundaga didtong bahina sa may area sa Northern Mindanao. Sa dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, mukabat sa 41,000 pesos nga balor sa ginudahang sabu ang nakumpiska sa usa ka 50 anyos nga babae nga nasigpaw sa ginpergayang nga drug bypass operation sa barangay Lumbo, Valencia City, Kadlawon kagahapon. Gilang nasigpaw nga suspect nga si alias Langga nga nakatala sa kabulisan nga street level individual. Subay sa report gana sa Bukidnon Provincial Police Office, gipahigan mo ang joint operation sa Valencia City Police Station, Drug Enforcement Unit, 2nd Bukidnon na PMFC o City Anti-Drug Special Unit Team sa Puroka 1B sa maong baryo.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bukabat sa 173,000 pesos nga balo sa ginudahang sabu ang nakumpiska samtang tren sa usa ka 34 anyos nga lalaki nga nasikpaw sa ginpirgay nga drug bypass operation sa Kalilangan, Bukidnon ni adtong nakalabay nga adlaw. Gilang nasikpaw nga si alias Toy, kinsa nakatala nga street level individual. Subay sa report sa PNP, gipahigayon ang maong joint operation sa Kalilangan Municipal Police Station o Pedaya 10, uban ang kabangisan o uban ang ubang unit sa PNP. Nakuha gikan sa suspect ang tulo ka sa siya sa ginordahang sa bunga balor, 173,000 pesos.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:32 ang atong oras, samtang dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, arestado sa bangsa kababay ng top 10 most wanted the person tungod sa upat ka qualified theft o pagpangawat sa inausang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Kapatagan Municipal Police Station atol sa pagpatuman ng warrant of arrest dito sa Puroka 3 Barangay Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Sur kagahapon o Lanao del Norte kagahapon. Ang nasikpaw mo si alias Laylay. Subay sa report na lutsan ang suspect niring warrant of arrest tungod sa kasong pagpangawat o qualified theft nga gi-issue ni Jehan Jeff Catalonia Gonzaga Morong, ang acting presiding judge sa Regional Trial Court at 10th Judicial Region Branch 21, Kapatagan, Lanao del Norte, pinitsahan Setyembre 2 sa tuig kasamtangan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang atong dawaton karon ang report, naka-standby na rin ang atong kauban gikan na dinhang dapita sa may Northern Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Commander Bravo, adunay mensahe nga do sa PNP nga dili na usbon kini o dili na usab kini makasuod sa ilang AOR kun walay prior coordination. Sayron tang detalye gikan sa atong kauban sa Joy FM Pangal Bay, ana sa linya si Ren Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Anawagan karon si MILF Commander Abdullah Makapaar ug mas nailhan kini isip Commander Bravo nga adunay hustong koordinasyon dapat sa dili pa musulod ang mga sakop sa Philippine National Police o Philippine Army sa mga lugar nga ila usab nga gila nga ilahang area of responsibility o EOR. Kini matupahuman nga wala tuguti sa mga otoridad nga makalahos ang convoy sa MILF sa 13th First Brigade. Paingon unta kini sa Camp Kura-Kura dito sa lungsod sa Munay, Lanao del Norte, aron makatambong sa usa ka ipahigayon nga naandang General Assembly. Ang convoy nga adunay 23 ka mga sakyanan og 5 ka mga motorsiklo matupad kining gipahunong sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, diato nakalabay nga September 2, 2026, nga tungod niini nga matud pa sa kakulang sa prior coordination ang rason sa awtoridad. Matud pa ni Commander Bravo, gusto nilang malikayan ang kagubot o dili sila mangita o panagbangi apana sa iyang pamahayaga nga dili usab sila magpalupig kung sila anunhan usab sa og mga buhata nga diin makapahimong hulga sa ilahang katungod. Ipahayag usab nila ang iyahang mga kasakita sa giingong huguta nga pag-inspeksyon sa ilang convoy matagmuagi sa mga checkpoint, bisan pa matud pa na hibalo nga ang mga otoridad iyaha kining mga ginsakupan ang maong mga pamahayaga gikatahong may kalabutan kini sa mga concerna sa seguridad o koordinasyon. Wala pa matino sa report ang opisyal na tubag sa PNP o ga Philippine Army kabahin sa reklamo sa ni Commander Bravo. Ilamalusab nga hisgutan sa MILF Security Forces o mga mekanismo sa peace process ang insidente aron malikayan ang dili pa sinabtanay o mapadayon ang kalinaw sa tibuok Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras, samtang bugto ang usa kinabuhi sa usa ka construction worker human kini gitiro sa wa mailing suspect sa Brook African Daisy Barangay Pangiipil sa Buangka Sibugay. Subay sa initial investigation sa PNP na biyahe ang bigdima sakay sa iyang motorsiklo sa barangay Gituan padung sa barangay Pangi dihang gitiro kini sa suspect nga sakay sa itom gihapon nga motorsiklo. Naigo ang bigdima sa tuong bahin sa iyang lawas nga dali siyang gidang ngadto sa bahay tambalanan sa Ipil alang sa pagatiman apan namatay siya samtang ginatambalan human gideklarar sa mga doktor. Ang crime of the scene processing na recover sa scene of the crime operatives ang usa ka empty shell sa pistola gikan na sa punto 45. Samtang ang mga suspect may paingon sa wa matinong direksyon human mahimo ang krimen.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Bagangka nagpakusog sa edukasyon o sports sa pinaagi sa pag-host sa 2026 event sa Siron Taang Detalye gikan sa atong kauban si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Dili lamang pag-host sa dagkong kalihukan ang giandam sa lungsod sa Bagangka kundi usa-usab kini ka oportunidad alang mapalig-on ang edukasyon, sports ug talento sa mga kabataan-onan. Pinagi sa pagpanguna ni Mayor Larry Taya, gipakusog sa Municipal Government of Bagangka ang koordinasyon alang sa Division Schools Press Conference o DSPC 2026 ug Provincial Athletic Meet 2026. Matod nila PSDS Dr. Cheriza Reyes sa North District o PSDS Dr. Manuel Vallejo sa South District. Importante ang maong mga kalihukan sa paghatag o higayon sa mga estudyante nga mapakita o mapalambo ang ilahang mga abilidad sa campus journalism o sports. Gilauman usab nga pinaagi sa panaghiusa sa LGU, DepEd, mga eskwelahan o komunidad mahimong hapsay o makahuluganon ang duha ka dagkong kalihukan nga paghustan sa lungsod sa Bagangka. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Amadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang sugdi ang inyong adlaw nga adunay kapitskay. Inom na sa kopi yaki 3-in-1 ha, lami, humot o swak kaayo sa mataga higop.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Ngano po?
17: Eh, morobi na mga kukala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
19: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
18: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Laray, dugang sa atong mga bataho karong buntaga. Atong dawaton karon ang report gikan sa atong naka-standby nga kauban, ano? Ana gihapon gikan na sa may area sang Davao Oriental. Karaga MPS ang nagpahigayon og campus visitation og awareness symposium sa San Jose Integrated Elementary School. Sa iron tang detalya gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Nagpahigayon og campus visitation, dialogue og awareness symposium ang Caraga Municipal Police Station sa San Jose Integrated Elementary School kagahapong adlawa. Ang kalihukan gipanguluhan ni Chief of Police, Police Major Militon Sango the First, o gihimo isip sa suporta sa DepEd Order Number 06 Series of 2026 nga nagtumong sa paghimo og luwas sa maayong palibot og walay hulga ng learning environment alang sa mga estudyante. Nagkoordinar ang Caraga MPS kang School Principal Joan Basok o mga magtutudlo aron na hisgutan ang panginahanglanon na sa seguridad sa sulod sa eskwelahan o mapalig-on ang relasyon tali sa pulis, eskwelahan o komunidad. Gihatagan usab og lecture o awareness session ang mga estudyante bahin sa mga balaod nga nanalipod sa mga bata batok sa abuse, exploitation, bullying o guban pang matang sa kapintasan. Pinaagin ini, ginasig ang mga estudyante o mahimong responsable o alerto sa ilang kaluwasan samtang magtinabangay ang ginikanan, magtutudlo o kapulisan aron mapabiling luwas ang komunidad sa eskwelahan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay, samtang gipasaugdahan sa Singampo ang pag-abli sa ika-149 sa araw ng adlaw ta impasugong. Usa ka tinuig nga ritual nga nagsimbolo sa pagbalik sa gigikanan o pagpasinunungog sa kultura at tradisyon sa Higaynon Tribe. Kabahin sa seremonya, paghatag o gadakong respeto sa Higaynon nga komunidad, lakip na ang ilang tradisyon o pamana nga dugay ng nahimong kabahin sa identity sa impasugong. Pinaagi sa Singampo, gipasidunggan o gihinumdom sa mga residente ang importansya sa pag-ila sa pagpreserba sa ilang kultura.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakaplaga na ang usa ka individual nga una nang gikatahong na missing dito nga dapita sa Mount View College sa Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon kagahapon sa buntag. Subay sa mga pasyon ng taho ni dagan o gituhoang nahulog kini sa usa ka pangpang samtang gigukod ang usa ka tawo nga nagdaog sundang. Nakatagamtam o gabunog ang biktima sa dihang napalgan o dali kining gihatagan og medikal nga pagtagad. Sa kasamtangan, padayon pa ang imbestigasyon sa lokal nga otoridad o sa seguridad sa tunghaan na armailhan ang naggukod o nanggukod o nasuta ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, atong hulaton ang signal. Nanas rin niya ang atong kauban gikan sa may Northern Mindanao, NGCP, nagpaluguan na usab og advisory kalabot sa red alert o yellow alert kagahapong adlaw. Sa iron taang detalya na sa linya, si Ren Sumalinog.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Ipailalo na usab kagahapong adlaw sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert ang Mindanao sa grid kagahapong adlaw, September 8, 2026, gikan kini sa alauna antak na sa hapon ngadto sa alas 4 sa hapon og ang alas 5 hangtod sa alas 9 kagabi. Gipatuman usab ang yellow alert gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon og ang alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Kini tungod matod pa sa kakulang sa supply sa kuryente human matupan na palong ang Minergy Coal Unit 2. Misaka matod pa ang gipaabot nga konsumo o nawala ang kapin 763 megawatts nga kapasidad sa grid. Posibleng adunay rotational brownout mga masinati ang pipila ka mga lugar sa panahon sa red alert. Tungod ini, gihangyo ang publiko nga mangandam magtipida sa paggamit sa kuryente o magmonitor sa mga pahibalo gikan sa ilang electric cooperative. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan sa may Joy FM Pangal Bay. Samtang sa Dabaw, naglunsad og extensive investigation og hotpursuit operation ng Kapalong Municipal Police Station. Huma nagipo silang sa kalalaki sa barangay Luna, Kapalong Davao del Norte, alas 10 kagahapong lawa. Gilang bigdima nga si alias Union nga nagsakay sa iyang motorsiklo uban ang iyang igsuon dihang gisundan og gitiro kini sa mga suspek. Karon padayon pa ang investigasyon sa nasampit nga insidente.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga balita karong taknaa. Atong lusuhan una karon ang taho gikan na ditong bahina sa may Barma area. Ipadala na sa PNP Maritime Group ang mga tinunan ini isip dugang puwersa sa seguridad sa unang Bangsa Moro parliamentary election sa September 14. Gihimo ang send-off ceremony sa mga personnel nga mutabang sa pagpabilin sa seguridad o kahapsay sa panahon sa pinilay. Nagunang tutukan sa mga tinunan ang pagbantay sa mga katubigan, security patrol o guban pang law enforcement activities isip suporta sa luwas o hapsay nga pagpaligayo nining pinilay sa BARM. Giatasan usab ang mga personnel nga magpabiling profesional, patas o alerto sa ilang katungdanan o gahugot nga musunod nga nasa balaod sa pinilay o ingon man patakaran sa kapulisan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Padayon karong gipakusgan ang operasyon sa mga otoridad batok sa kalayo sa kalasangan sa Purok Diaz sa Ambawan, Barangay Osmeña, Compostela, Davao de Oro, human kining subling misilaob kagabi. Nadawat sa Bureau of Fire Protection Compostela ang report pasado alas 6 gabi. Gibudyag usab ni Compostela Mayor Levy Ebdaw nga lisod nga maabot sa fire trucks ang lugar tungod sa bukid Amaong David. Tungod nini gipada mga personnel ngadto sa bukid aron kining manumano nga makatabang sa pagpugong sa pagkailap sa kalayo. Nagdugang usab og mga responder gikan sa 534th Engineering Battalion, 25th Infantry Battalion, BFP og Community Emergency Response Team, uban ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office og mga opisyal sa baryo. Gigamit usab ang drone aron na masubay ang kahimtang og direksyon sa kalayo.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga taho karong buntaga ditong bahina sa area sang BARM. Andam na ang mga election para Fornelia alang sa pinakaunang Bangsa Moro parliamentary elections karong Setyembre 14. Sigo ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco nga ana-ana sa maayong mga hubs ngadto sa BARM ang tanang mga gikinahanglang election materials lagib na ang mga nakapuesto sa Cotabato City. Gikanayon na sa Comelec nga giampingan o ginasusi gayud ang mga materials sa tabang sa election stakeholders ug watchers aron nga mapaniguro nga hapsay ang pagpatigayon sa pinilay.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipusil ang usa ka barangay kagawad samtang nagakape sa usa ka restaurant dito sa barangay Baka dato din Sinsuat Maguindano del Norte kagahapon sa buntag. Angol sa insidente si Rosman Agar Pingyaman, 33 anyos sa Mindyo Oga, kasamtangang kagawad sa barangay Baka. Subay sa paunang report sa PNP, alas 11:40 sa buntag dihang, gipabuthan sa duha kalalaking sakay sa motorsiklo ang maong biktima. Napagan sa dughan ang maong biktimang dayong gidagan ngadto sa Cotabato Regional Medical Center aron hatagan og medikasyon. Samtang paspas usab nga maipsot ang mga sospek sakay sa motorsiklo, human ang pagpamusil usa sa mga nakakita mao si alias Bon sa samtang wa pa masayri ang pag-ilan ni ining mga sospechado. Dahil usab nga nagpaligayon og hot pursuit ang kapulisan apan pakyas gayud kining magukod hinungdan nga karon padayon karon ang ginilang ginahimo nga imbestigasyon.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto higalah ang ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag uhing tudling sa atong balitang probinsyal. Atong lakbitan kini gikan sa Region 12, din upad ka individual ang naaresto sa ginpadagayon nga validation operation na batok sa matod pa illegal mining activity sa Purok 3, Barangay Maligang, Kiamba, Sarangani Province. Nagpadagayon operasyon ang mga tinunan sa Kiamba Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ug Second Sarangani Provincial Mobile Force Company, Municipal Law Enforcement Team ug Community Environment and Natural Resources dito sa Kiamba. Human ang report kalambigi sa matod pa illegal nga pagmina sa maong dapit. Gila mga naaresto nga sila alias sa Bula 39, Juan 40, alias sa Awawa 54 o alias Maymay. Anaana sa kustodiya karon sa Cambia Municipal Police Station. Magatubang ang mga dinakpan niining kalapasan sa Section 103 sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Ingon man, ang may kinambigitan sa probisyon niining Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good morning, Kang Sara Del. Good morning ha, sa atong mga silingan na dihang dabida. Samtang sa atong pagbalik, ang mga balitang lokal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Ara sa alas 5:50 na Philippine Standard Time, alulubay sakit ang lawas, adunay yaki element oil. Aron nga mugaan ang imong pamatyag, gikan sa kahago sa pagpaningkamot sa matag adlaw.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yaki liniment oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
20: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, nagana kong kitambal, si mamulian. Nagitagunog kong yaki, nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
21: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
21: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:50 ya dos ang atong oras sa Philippine Standard Time. Anagikan na dinha sa may public market dinis dakbayan sa kinabawan ng atong kauban si Tinig 30 Junior Rappi.
8: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
22: Maing buntag mga katinig, mao ni ang mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas, per kilo, ahos o bawang 140 hantod 150 kada kilo, sibuyas bumbay 150 hantod 160, kamatis 90 to 100 kada kilo, atsal 180 hantod 200 kada kilo, luya 90 to 110 kada kilo, sibuyas dahon 100 to 120 kada kilo, o sa mga common nga gulay nga mapalit na to kada kilo, broccoli 220, cauliflower 200, patatas 180 kada kilo, regular size nga carrots 100 to 140, pepino 60 to 80, cabbage 80 to 90, okra 100 to 120, kalabasa 50 to 60, sitaw o batong 50 to 70 per kilo, pechay 65 to 80, ampalaya 70 to 80, bagu beans 80 to 90, radish 90 to 110, talong 60 to 80, sayote, geese, hantod 15 pesos, mapalit nato kada isa. Sa lain pa, mauling presyo karon sa itlog na mapalit nato per tray sa merkado. Ang small size 200 per tray, medium 220, large 235, XL 245, jumbo size 260 per tray. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong gulay og lamas og itlog diri sa Kitapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kini si Tinig 30 Junior Rabi.
8: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Rabi, samtang sa laing bahin sayron ta karon ang mga development o mga panghitabo gikan sa may Pipalma area anaa sa linya ang atong kaubang si Jun Villasoto.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Jun.
23: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Malugod na ipresinta ni Midsayat Mayor Rolly Urdaman Sactada na ang mga parangal na natanggap ng LGU mula sa Western Mindanao Command, gayon din ang mga pagkilalang ipinagkaloob sa iba't ibang tanggapan at para sa mga Mitsepeño bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kalibungan Festival. Nagpaabot naman ng pagbati sina Sakdalan at Vice Mayor Manuel Rabara sa lahat ng mga nagwagi at nakiisa sa matagumpay na pagdiriwang ng Kalibungan Festival. Sa kanyang naging mensahe, ibinahagi ni Sakdalan ang kwento tungkol sa dalawang magtutroso bilang halimbawa ng kahalagahan ng tamang paraan sa pagtatrabaho. Dito nga sa kwento ay inilahada ng alkalde na mas maraming punong natatapos putulin ang isang magtutroso dahil marunong ito maglaan ng oras upang magpahinga at asahin ang kanyang kagamitan Samantalang mas konti naman ang natatapos na isa dahil patuloy di umanong nagtatrabaho nang hindi binibigyan ng sapat na oras sa sarili at kagamitan upang mapakapagpahinga at makapag-ayos. Dulot nito ay kanyang hinamon ang mga trabahante ng munisipyo na mahalaga ang tamang balanse at wastong pagpaplano at pagiging epesyente sa pagtupad na matungkulin upang mas maging maayos at produktibo ang kanilang trabaho. Mahalagaan niya na higit sa ano paman ay ikukonsidera ang serbisyo bilang bahagi ng existence ng bawat empleyado dahil dito humuhugot ng inspirasyon upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa taong bayan. Si Saklalan ang isa sa kinikilalang hardworking mayors ng probinsya na nagtatrabaho kahit gabi at ito ay ang kanyang paghamon sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na palagi ang maging epektibo at epesyente sa kani-kanilang mga trabaho. Handa na rin ang PNP Midsayap para sa mga pangangailangang augmentation sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections sa susunod na linggo. Ayon nga dito kay Police Lieutenant Colonel William Faksoy Jr., ang hepe ng Midsayap PNP, bagamat 13 sa mga dating barangay ng Midsayap ay nawalay at umanib na sa Bangsamoro Autonomous Region, ay hindi maitatanggi na ang mga operasyon ay makakapekto ng direkta sa mga barangay na sakop ng bayan ng Midsayap, kung kaya't kinakailangan na maging handa ang kanilang hanay sa pagbabantay at pagtulong na rin upang maitaguyod ang kauna-unahang BPE ng matiwasay na kabahagi ang kapulisan sa bayan ng Midsayap. 2 mga munisipyo ang naitayo dito sa 13 dating sakop ng Midsayap, ang mga munisipyo ng Nabalawag at ang Kadayangan na ngayon ay nasa sakop na ng Special Geographic Area. Piniyak din ni Faksoy na ang PNP Midsayap ay nakahandang mag-provide ng augmentation team sa darating na BPE, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, batay na rin sa mandato ng COMELEC bilang tagapangunahing ahensya ng gobyerno na magtataguyod ng nasabing halalan. Kung ano man ang mga pangangailangan na dagdag puwersa, ay nakahanda pa rin di umano ang Midsayap PNP na maglaan ng kanilang tauhan. Inaasahan na dadagsa ang mga Bangsamoro voters sa darating na Setyembre 14 upang magiging kabahagi ng pagpipili na magiging kinatawan sa parlamento sa islalim ng Bangsamoro. Yan ang pinaka-latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga, salamat ka bang June Villasoto, gikan sa may area sang Pipalma, gipangunahan sa Integrated Provincial Health Office kagahapong adlaw ang essential healthcare package, ano? Sa pagpanguna ni ining gihimang turnover ni Governor Emilio Talino Mendoza sa 26,667 ka mga magtutungha din sa kitulong distrito din sa Lalawigan sa gihimo kini dito sa Kaliduan Central Elementary School. Unod din yung mga programa ang pagpanagtag din ng 26,667 ka mga toothbrush, 1,062 ka fluoride toothpaste, o 1,062 ka germicidal soap nga makatabang aron na nga mapanalipdan mga kabatanunan ug mapahimsog ang ilang panlawas.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipadana opisyal kagahapon adlaw sa SOC Sergeant Regional Police Regional Office ang anaa sa 808 ka mga personnel niini aron mo serving Special Electoral Boards ug Security Contingent sa duol nga Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Gipangunahan ni COMELEC Regional Election Director Attorney Michael Abbas ug BNP Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog ang nasangpit nga aktibidad kun asa gihatag duot nini ang ilang katungdanan pagsunod sa patakaran pag hatag respeto nga na sa human rights ug pagpalig-on sa baruganan ug pagpabilin sa seguridad ug integridad sa umaabot nga pinilian. Gihimo ba ang formal send-off ceremony dinhi sa The Basket Provincial Capital Amas Kinapawan City kagahapong adlaw.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 lang takna sa buntag. Sigala kadto ang gilangkuban sa unang hunas sa atong programa nga Tinig ng Bayan, unang hunas sa atong mga balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 9 ning buwan sa Setyembre tuig 2026. Dan salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong tulumanon, syempre sa atong mga silingan dihang dapita o kaubanan sa may area sa Northern Mindanao, pinaagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental sa mihang bahin sa Mindanao. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan, kina si Tinig 43 sa John Andro Tabugok, mayong buntag kanatong tanan.
8: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak na ni, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
2: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
4: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
4: Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
4: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
4: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City, kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas, itong naman yung mga wak-wak, kanang pangkupi, nawala ko siya,
5: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city.

0: Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
3: Higala, kumusta? Welcome sa itong tulumanong tinig ng bayan. Adlaw kita karoon ng Miyerkules na mga higala, 9 ng bulan na sa September 2026. Live kita karoon sa mga sibihanan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato. Oy, good morning, Cotabato City! Magandang umaga po sa ating lahat sa mga taga Cotabato City at napakalakas po ng ating signal sa lungsod po ng Cotabato. Kahapon naroon ako, niuli sa yutang natauan batuon. Pagkakusuga sa itong signal diyan, naglanog-lanog ang ito ang signal sa 102.3 sa Joy FM. Good morning, Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Kumusta man, dagang kita pagkaisgutan, higala sa kinatibukan ng ito ang tulumanong tinig ng bayan at tagsa-tagsaon ng mga importante kayong mga hisgutanan. Karong adlaw ng Miyerkules sa mga higala, no? Gabi eh, daghang nga mga kaigsunan nato ng adto diya sa Birhin sa Kuta o sa Osamis City. May nga buntag kaninyong tanan o mga hisgutan ng lokal o nasyonal importante kayo mga higala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung nga diin ang ato ang international community, no, nakatutok karon sa mga kapanghitabo diya sa Bangsamoro kung diin na sa probinsya sa Cotabato dunay giandam usab nga puwersa nga ipadala isip pa contingent team, no, ipadala diya sa Bangsamoro mga higala dunay 808 ka mga pulis ang i-deploy para mo tindog isip mga board of election tellers

0: So, mo na sa mga igala, no, ang tropa sa Philippine National Police gikan sa probinsya sa Cotabato ingon man gikan sa Region 12 ang ipadala dito sa Maguindanao del Norte ug del Sur nga mahimo nga membro sa quick reaction na forces aron na dali makapag-responde sa panahon na sa panginahanglanon kagahapon gipahigayon ang send-off ceremony sa coordination mga higala sa PNP Pro 12 ingon man ang kining COMELEC AFP o BARM authorities ug lain pa nga mga stakeholders sa pika sa bahin ang Western Mindanao Command nagapamahayag usab nga andam na sila no sa umaabot nga eleksyon gani nagsugod na og deployment usab sa ilahang mga puwersa. Mao ni mga update sa eleksyon mga higala, aduna po yung mga kandidato ang padayon nga nagapaningkamot usab nga kung diin kay gipangtanggal ang ilang pangalan sa Commission on Election. Dito sa may Panggal Bay mga higala, gipalikon karon sa tuang provincial government sa Misamis Occidental ang seguridad sa mga eskwelahan. Gani si Governor Henry Waminal nagmando na sa PNP. Uhog tanong ipatuman ang mga seguridad sa mga eskwelahan. Importante kini sa umaabot ng Regional Development Council meeting sa Lanao del Norte nga maoy hisgutan ang seguridad mga higala sa Region 10, especially sa Misamis Occidental.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaya po nasab sa Kinapawan na City, looy po itong naitabo mga higala. No? Tulutong naangol, duha ka pulis, ugusak membro sa responding team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. At doon ay naitabo.

0: Among vehicular accident sa may barangay Paco kagahapon sa Kadlawon, ilang girespondihan kining na disgrasya nga nakamotor ay unsabay ni tabo samtang nagaresponde gibanggaan man usab og lain pang motor. Hinginoon luwas tong mga responder, angol po tong duha ka mga pulis ug usa ka responder mga higala. Sa national ato sang hisgutan mga higala, lakbitan nato kining hisgutan ng national importante kaayo. Kaya kung atong tanawan mga higala, asabay luoy karon nga mga nasod ang Indonesia o Pilipinas o mga Pilipino. Kaya nga no mga higala ang Indonesia dito ni buto tong bulkan, do na pa ya forest fire nga pila na ka? Pila na ka libo no? More than 40,000 hectares na ang sunog mga higala dito sa Indonesia nga nakaabot ng haze diri sa lalawigan sa Cotabato o sa dakong parte sa Pilipinas no? Asa ba'y mas nagpait ang Indonesia o ang Pilipinas? Pero pait gyapon ang Pilipinas mga higala kay ang mga taga Mindanao nakasinati o grabing init sa panahon, nagaampo nga muulan. Ang taga Manila gaampo po nga muundang ang ulan. Di na balanse ang panahon no? O sarata kanasod mga higala. Mas grabe guning isgutan ang politika no? Kay kinamduman nga September 4 nagpagawas ang Regional Trial Court sa Quezon City o ga warrant of arrest batok sa 3 counts of grave threat batok ang Vice President Sara Duterte. Karon mga higala, giimbestiga na sa Supreme Court ang korte nga nag-issue og warrant of arrest batok sa Vice Presidente tungod sa balaod mga higala sa 1987 Constitution. Kung asa dili pwede pasakaan og criminal charges ang presidente, vice presidente ingon man ang ombudsman og uban pang mga sangay sa gobyerno mga higala nga ang posisyon ang mga impeachable cases lang ang pwedeng ipasaka og makapataktak ka sa ilaha no. So mo nang gina-question karon na mga higala no. Og ang pag-aresto usab kang dating House Speaker Martina Romualdez. Isa ba'y mas kaluoy tanawon si Romualdez o si BP Sara? Si BP Sara ni Adto dito sa Quezon City Hall para mag ni Adto sa Quezon City nagapiansa, nakasulubog itom. Si Romualdez gidala sa ospital mga higala, gibutangag mag-shot, naka-oxygen pa. Paluiluoy na ang hitsura mga higala, human ang awat o bilyon sumala pa sa mga kasong gipasaka batok ngadto kaniya. Bilyon ha, ang kay Sara, 125 million ang ginapangita ang katong paggasto sa kining confidential fund. O bilyon po ang confidential fund sa presidente. Ang mga question ko rin mga higala. Pero kwartas katahon na kinahanglan pangitaon o patubagon ang mga dapat. Unsay dagan sa politika mga higala. Unsay karon sa pagpadayon sa impeachment trial kagahapon sa Senado kung diin mga higala wa nay gipresenta kining prosecution panel ang laing pang witnesses out of 12 nang ilang na presenta o 27 out of 27 12 nang ilang na presenta pero gusto nila ipresenta si Vice President Sara Duterte padala nag subpoena mga higala para tubagon kining mga dagong pangutana batok kaniya hilabi na sa Article 1 nagipasaka batok ngadto kaniya mga higala. O gihisgutan na usab ang kining ihap sa mga senador nga muboto no? Sumala pa ni Senator Judge Bendalo Erwin Tulpo mga higala. Kung asa gusto niya nga inaog pa sa 16 ang muboto. Isip batayan no? Sa pagpataktak kang Vice President Sara Duterte isip Vice Presidente pero ni barog mga higala si Senator Chis Escudero nga kinahanglan sundon ang katong 16 na votes no katumbas mga higala sa 2/3 sa kinatibukang 24 ka mga miyembro sa Senado. Si Senador Marcoleta nagsulting andam siya magparticipate sa umaabot ang okay nga nagpadayon ng impeachment trial. Si Senador Ronald Bato de la Rosa aduna po'y gipamahayag kining DILG si Junbi Krimulya nga aduna daw ni negosasyon sa mga protektor ni Bato kay nalocate na daw nila asa si Bato nagtago-tago og giladong arestuhon sa dagan ini. Atong kaubang karumbutaga si Professor Ramon Abilino Jr. sa Kapolitikal ug Economic Analyst. Prof, good morning po.
1: Yes, magandang umaga. Umaga din sa lahat mga dito.
0: Masyadong umiinit ang politika sa ating bansa. Pero ano pong nakikita nyo sa kasalukuyang development, Prof, sa nagaganap na katiwalian na sa ating bansa?
1: Yeah, actually, yun na nga. Medyo mainit na, no? Especially na habang tumatagal naman yung yung impeachment, lumalamig naman yung mga testigo. Ilang beses na kahapon, nabara yung taga-PSA. Diba? And yun na, tinatanong ko bakit kailangan pang i-present yung taga-PSA, lalo tuloy lumabas, no, na hindi prepared yung prosecution. And then itong nakakapahala na bababa po yung viewership ng impeachment. So, ibig sabihin ba, hindi interesado yung mga tao na dito sa impeachment. So, medyo mababa is compared to sa time niya na ni President Trump. No? Kasi nga, wala talagang direct na testimony na ako nakakita na binulsa yung pera, ako nag-deliver ng maleta, ako nakakita kumirma si VP Sara, nakatanggap si VP Sara. Walang ganun eh. Puro indirect eh. So, yun, at hindi pa nila niya. Sila chika, hundreds of times na mention. Tapos hindi nila isusupi na. Diba? So, ngayon, gusto nilang pilitin si VP Sara na alam natin, that's impossible. No, that's protected by the Constitution. And hindi po pwedeng pilitin ang respondent na mag-testify. No?
0: Against sa kanya.
1: Right against self-incrimination yun. So ngayon, binidare na lang nila. Nakakalaga kung talagang inosente ka, magpakita ka. No? Pero the point is, tama yung sinabi ng defensa. No? Tama yung sinabi ni Attorney Gulan na ang burden of proof wala sa amin. Nasa prosecution yung burden of proof. Patunayan nyo muna na may ninakaw. And then, kung ano, sa tingin namin, no, meritorious yung inyong ebidensya, siyempre, no, last choice na namin na ipipresenta namin ang aming kliyente. So, pero, yun na nga, no, dinidiyan niya na yun, Luis Troy, no, na kung ano, na, dapat hindi siya nagtatago. Technically, wala naman talaga nagtatago because ang sabi kasi sa ano is, you will present yourself either personally or by counsel.
0: Correct.
1: So dito po, represented naman si VP Sara na kanya ang mga abogado.
0: Oo. Dito sa lumabas na warrant of arrest against si Presidente, ano po ang reading ninyo dito, Prof? Malino naman sa 1987 Constitution, bawal nga sampahan ng criminal charges ang Vice Presidente.
1: Yeah, hindi naman ano, no? Hindi naman talaga na absolute yan. No? Remember, during the time ni President Digo, kinatuhan din nila, no? Itong si VP Levy, di ba? Maalala natin yun. Yun lang, dito kasi, yung kanilang pinail na kaso is one of the grounds for impeachment. So, ako, parang personal pa sa akin, parang forum shopping na siya, no? So, isa-isahin lang natin yung kaso, no? Tapusin na natin itong impeachment, naunan itong impeachment, yun na nga eh. 2 years ago, almost 3 years ago na yun, di ba? Na nangyari. And then, ngayon nilang pinail yung kaso kung saan kasagsaga ng impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So, again, yung karoon natin, yung timing, bakit ngayon lang? So, yun na. Tama naman yung kanila, no? Na ito ay grounds na for impeachment, no? Grounds na para matanggal yung vice president. Bakit niyo papailan pa ng kaso? So, kaya nga, tama nga din na ni-review din to ng Supreme Court, no? Kasi nga, parang ang tawag dito, ang term sa legal, forum shopping na to eh.
0: So, anong posible nga mangyari dito, Prof? Kasi yung mga ebidensya na ini-presenta nila sa Senado sa pagdinig o sa panagpapatuloy impeachment trial, same with doon sa kasong isinampa laban sa Vice Presidente.
1: Yeah, no? Ako, personally, mas nahihirapan sila, no? Remember, itong impeachment, hindi nga to criminal, eh, no? So, ibig sabihin, yun na, it's political and legal, di ba? Mas lalo sila mahirapan dun sa criminal, di ba? Kasi hahanapan talaga sila ng, no? Proof beyond reasonable doubt. So, mas mabigat po yung evidence na necessary doon sa criminal case na pinail, no? Pero, yun na nga, alam natin, no, na ano yung purpose dito, no? Kasi, tinitingnan kagad natin yung ano eh, no? Yung motivation at saka yung timing.
0: Mm.
1: Parang kahit na natin na sige sa motivation na lang, what to achieve justice, pero yung timing, napaka-off nung timing. No? Kalagitnaan pa ng impeachment na, you know, after pa talaga, diniscuss, na nakita nila na yung tatlong NBI agents nila were not enough, no? To really prove, no, that a crime was committed, diba? So, ngayon, magpa-file sila. So, ano ibig sabihin nun? So, yun yung mga questions natin sa ngayon.
0: Ang maraming naniniwala na ito'y harassment lamang, Prof. At tawag dito, isa sa mga nasa pang ilang plano na ba ito? Pumalpak yung plan A, plan B, plan C, plan D? Pang ilang plano na ba ito?
1: Yeah. Possible na, no? Possible na really ito, no? Isa, ako, sitting ko, pang-distract lang sa mga abogado. Siyempre, di ba? So, kung ano, kung may kaso kang hinaharap sa korte, at then meron pa sa impeachment court, di ba, yung attention, no, ng respondent, yung attention ni Vicky Sara, siyempre mahati.
0: Mm.
1: Yung attention ng kanyang mga abogado, siyempre mahati. Di ba? So, ganun nga, no? Ganun nga, that's actually a strategy, no? Hindi naman natin sinasabi na, you know, hindi nila pwedeng gawin yan. Pero sabi nga natin, eh, gawin nila sa according to the rule of law.
0: Uh-huh.
1: Di ba, hindi yung ipapail lang nila para na makapag-aras, no? Para lang, you know, ma-distract yung mga abogado. Siyempre, no, yung paano na lang yung mga kaso dapat na ipinail natin, no? Especially dito sa flood control projects, no? Ako parang nilabas na lang ito ulit, no? Nilabas na lang itong warrant ni Martin Romualdez para lang ito, pampalupag-loob na, oh, wala kaming sinasanto dito. Oh, kasama na si Martin Romualdez, ito na yung inaantay-antay nyo.
0: Uh-huh.
1: So parang pampalupag-loob na lang.
0: Pero kung ating titingnan, maraming mga nabasa akong komento, Prof, ano, na sabi, mas kawawa daw si Martin Romualdez kumpara kay BP sa kasalukuyang kaganapan dahil si Romualdez habang nakahiga sa nakaratay sa ospital, hindi naman na talaga pinasuot. Damit ng PDL, parang ipinatong sa kanya, ginawa ng mugshot. Ang vice presidente ay hindi nangyari yung mugshot.
1: Yeah, ang malas na kasi ni Martin Romualdez, unang-una, is that non-bailable yung kuwento. Standard kasi is non-bailable, di ba? So, kahit na mag-voluntary surrender siya, ipukulong talaga siya. Kasi nga non-bailable yun, no? Yung threat naman ni BP Sara, bailable naman yun. Kaya nga, hindi na siya na mag-shot kasi siya mismo ang sumuko, technically, di ba? So, it's a voluntary surrender. So, kung voluntary surrender, walang mag-shot yun. Magsasabik ka na lang ng picture mo.
0: Uh-huh.
1: Which, yun yung ginawa niya, no, ni BP Sara. Kasi, siyempre, no, yung pangaharas na yun, ang gusto talaga nila mapakita, yan. Yun nga, no ba? Yung objective na magkaroon ng mag-shot, no? Itong si BP Sara, at yun, ipapalabas nila yung image ng isang criminal.
0: Uh-huh.
1: Pero, unfortunately, hindi ka, no? Hindi naging successful yung plan, no? Dahil sa ina nga, no? Medyo magagaling yung mga abogado, diba? Na nakita nila na instead, pwede pala, no? Instead na mag-shot, no? Pwede naman mag-submit ng picture if you voluntarily surrender. Anyway, bailable naman. So, pag-surrender niya, nagpiansa siya, nakalabas din naman siya. Eh, unfortunately, ano, ni Martin Romualdez, non-bailable po yung plunder. Pero, may question tayo doon.
0: Correct.
1: Bakit? Kasi alam natin na sobrang yaman na itong ni Martin Romualdez, no? At kung titingnan natin yung bahay niya, no, sa BGC, napakalapit niya sa St. Luke's BGC, no? One of the best and largest, no, na hospital sa buong bansa. Yeah? At doon talaga yung mga mayaman nagpapa-hospital, diba? Nagpapa-confine. Yung hindi natin maintindihan, eh bakit na sa Cardinal Santos Medical Center siya?
0: Uh-huh.
1: So bakit wala siya doon sa St. Luke's na mas malayo itong Cardinal Santos?
0: Uh-huh.
1: So yun, ako medyo duda ako doon. No? Ibig sabihin ba, baka hawak nila yung mga doktor sa Cardinal Santos and ipapalabas lang talaga na, you know, may
0: kunwari.
1: Kung sakit talaga itong siya, no?
0: Uh-huh.
1: At hindi nila pwedeng gawin yan sa St. Luke's.
0: Uh-huh.
1: Diba? So, yun, no? Medyo ano, ako sabi ko nga, no? Magandang observation yun.
0: Uh-huh.
1: Na bakit hindi ko St. Luke's nagpa-hospital at doon siya sa Cardinal Santos nagpa-hospital.
0: Oo. May mga nagsasabi, palabas pa rin itong pag-aresto kay Romualdez ang lalabas diyan katagalan, kalaunan. talagang ang mastermind na si Elizalde ko na kung nga saan eh, ayon sa pamahalaan ngayon ay pinalerto na nila ang Interpol at gagamitin na para maaresto si former congressman na ko.
1: Yeah, ako eh, hindi niya isa sa mga ano natin, no? Isa sa mga tinitingnan natin.
0: Mm.
1: Diba na possible na, sabi ko, ano, pampalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalupalup tulong yung kaso. Pero yun, yun yung tingnan natin, no? Kung talaga bang tutuluyan ito. No? Kasi nung una pa lang lumabas yung issue, no? So, sinasabi na natin, si Zaldi ko talaga ang ano dito, no? Ang magiging sacrificial lamb. Okay? So, titingnan natin ngayon, no? Talagang yung mangyayari, siya pa talaga yung sacrificial lamb, or just to be able to save the administration, ito tuluyan nila itong si Martin Romualdez.
0: Oh, kasi si tingnan natin si ano si Bunuan, wala na sa kaso ngayon eh. Dahil siya nang gagamitin ng witness ng pamahalaan.
1: Yeah, exactly. At hindi natin maintindihan 'yan, no? Kasi diba, kung ikaw yung ano, kung ikaw yung state witness, you are at least guilty. And I think no, hindi siya yung least guilty kasi dumaan sa kanya lahat ng itong kontrata na to, no? Being the secretary of the DPWH, diba? So kung merong mga news guilty dito, dapat usually yung mga nasa baba. Diba? Yung mga ano, yung mga district engineers na nakita talaga nila kung ano talaga yung nangyari, no? Paano na-focus yung mga problema. So hindi ko maintindihan kung bakit yung DPWH secretary, na alam natin, dumaan sa kanya lahat ng kontrata, no? Lahat nito, eh siya pa mismo yung ginawang state witness.
0: Maalala ko may statement dati si ano Martin Romualdez, sabi niya bakit itinuro sa akin ang lahat, hindi naman ako ang nagpapasa ng batas, pati ang kanyang pinsang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Yeah, and yun nga yung ano, sabi ko nga na yun nga yung magandang ano kayo, no? Magandang abangan, no? Kasi kung ito tinuluyan nila si Martin Romualdez, alam natin, may hawak din itong mga baraha, no? May hawak din itong ala, di ba? And you won't take this thing down, di ba? Lalaban at lalaban ito, no? So kung ako mapagsak, well, you will all go down with me.
0: Mm.
1: So kaya nga sabi nga natin, no? Medyo ano, medyo tama kayo, no? Medyo may konting ano tayo, may konting duda tayo, no? Ito sa nangyari, sa pag-aresto, kasi tingnan natin, no? Baka scapegoat na lang din ito, di ba? Para lang, you know, to appease the people. Pero tingnan natin kung talagang tutuluyan. No? At kung tutuluyan siya, meron bang mga ano, no? Meron bang mga maglalabas ng ebidensya against the president?
0: So marami tayong dapat naabangan na prof at pakialaman ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa.
1: Yes, no, ang daming abangan, no. Anyway, wala pong impeachment trial today. So next week na lang po, no, yung abangan natin, and then of course abangan natin ngayon, no, kung ano ba yung magiging development, no, dito sa mga kaso, no, yan. Na-mention mo kanina na alam na daw nila kung nasaan si Senator Bato, o susurrender pa to. Si Senator Loren, tuloy-tuloy na ba? No, yung pagpapakita. So, yun, marami po tayong abangan.
0: Ang ilabangan ko rito, Prof, at ini-expect ko, kasi ginawa ni Bato yung last na huli siyang nagtungo sa Senado, para mailipat na yung majority sa kampo nila Cayetano. This time, pinag-uusapan kasi yung bilang ng mga boboto para sa impeachment decision kay Vice President Sara Duterte. No, kahapon ay muling pinag-uusapan ito, naghain si Tulfo ng gusto niyang bawasan yung bilang ng mga boboto para sa impeachment. Sabi si Presidente. So, anong tingin niyo sa kay Bato? Baka bigla lang naman lalabas ito kung sakasakali, Prof?
1: Ang tingin natin, no? Tingnan natin kung ito ba ay ano, no? Ito ba ay mabababa, no? Siyempre, no? Hindi naman na lalabas si Senator Bato ng alanganin.
0: Correct.
1: So, tingnan natin, no? Kung talagang may ipasa nila, no? Na mapababa yung voting threshold, edi saka siguro, no, magkakaroon ng action. Unless, no, na, di ba nga, may mga ganong pangyayari, we're not expecting, no, Senator Bato to appear soon.
0: Aha. Maraming salamat, Prof, sa oras na binahagi nyo sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
1: Maraming salamat, mga kaibigan, best of luck.
0: Thank you so much. Ingat po palagi si Professor Ramon Nabilino Jr. sa kapolitikal o economic analyst, mga higala.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:30 ang itong oras og daghang kitang mga dapat nga atangan, no? Niini nga nagapadayon ng impeachment trial, mga higala, bato ka sa busy presidente. Karon nakita na ninyo unsa ang dagan sa mga gipresenta nga mga ebidensya sa prosecution batok ka sa vice presidente si senator Judge Bendalo Erwin Tulpo. Isumpay ni kay mo ni iyang identity, Bendalo. Oh, gusto niya, mga higala, kagahapon ang impeachment trial dapat magpabilin, babawasan, no, ang katong threshold sa iha pa sa mga mubutar para sa pag-impeach sa vice presidente. Kung diin na dapat magpabilin ni 16, no, ang kining mubutar, mga higala, o 2/3 sa kinatibukang 24 ka mga miyembro sa Senado nga mao'y nakalatid sa 1987 na constitution. Oo. So, yung question, my question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they are not attending this trial, or it is automatic to say their votes will be no? Mao ni ang pangutana na mahigala, no, kay kainumduman, si Senador Jinggoy Estrada, si Senador Rodante Marcoleta, wa man ni maka-attend, mga higala. Okay, tungod da ilaha man ning gipapreso, di ba? Og si Senador Ronald Bato de la Rosa nagtago-tago karon, mga higala. Nagtago-tago tungod sa gusto po nila ipa-aresto. Kay tungod daw ko-accuse sa pagpatay sa mga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa nasud sa Pilipinas sa panahon ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. O niya, si Senadora Lauren Legarda extended na po ang iyahang pag-leave tungod sa pagpaayo ni ini sa iyahang sakit kuno nga naa sa gawas sa nasud, mga higala. kung nga asa, mga higala, atong kining atangan, no, pila ba gayod? Pero si Senador Chis Escudero, sumala pa niya nga magpabilin ang 16, no, kaiha pa sa mga mubotor or unsa tawagan ini kining magpabilin ang 2/3, mga higala, sa kinatibukan ang mga miyembro sa Senado. So, samtang sa pika sa bahin usab, kining National Bureau of Investigation, na dunay bagong pamahayag karon si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, mga higala, nga sumala pa niya gusto imbestigahan sa NBI kining 2 billion pesos nga flood control project diha sa Davao City, especially sa distrito ni Congressman na Pulong Duterte. Sumala ni Matibag, mga higala, gikinahanglan kini masilip tungod ang mga proyekto sa distrito na award kuno sa usa ka kontratista lamang, ang Genesis 88 Construction Incorporated, no? O ganagatuo siya nga adunay natabong anomalya sa nasoy nga flood control project, mga higala. Samtang sumala ni Pulong, andam siya nga ablihan ng investigasyon o ipagawas ang kamatuuran. Pero adunay statement, mga higala, kining si Congressman Batangas sa 1st District, Congressman Leandro Leveste, ihanang gikambyuan ang meaning karon sa NBI, dili na ni National Bureau of Investigation. Sumala pa ni Leveste, mga higala, ang meaning kahulugan sa NBI karon dili na National Bureau of Investigation, kundili National Bureau of Imbento. Imbento. Si Matibag, muna si mga higala, no? O kung diin, atong tanawon, mga higala, unsay dagan na dire sa investigasyon nga ginahimo sa NBI kay klaro pa sa sidlak sa adlaw, hayag pa sa bulan. Kining mga panghitabo sa kasamtangan, no? So, muna si mga higala, o ang direksyon karon, kinaiyahan na gani ang nagabutyag sa kamatuuran, tanawa, kung sinitabo sa Luzon, mga higala. After, sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ang kinaiyahan mismo nagabutyag kung unsa ang klase ng mga paggamit sa pondo, especially pagabot sa flood control project mga higala. Yan mo gawas, balik na po itong mali-malita nga gidawat nga kickback sa mga Congress, mga Tongresista. Oh. Nagipang wartahan ang kwarta sa katawang Pilipino. Karon ang katawang Pilipino nag-suffer mga higala, pila na kaadlaw, pila na kabulan. O bulan na kape, no? Nga lubog sa tubig, baha ang dakong parte mga higala dito sa Bulacan, dito sa, kita ninyo itong sa Quezon, ha? Kung asa, grabe ang baha dito mga higala. Karon si MMDA General Manager Nicolas Torre mga higala. Isa po ni ka bender po ni sa balaod mga higala. Nag-leave siya karon, no? Nag-leave si Torre mga higala. O isa ka bulan kay gi-suspende man tong kuan kay ang iyahang gipanag-iyahang sakyanan nga naka-detail sa iya mga higala. Ni agi dito sa busway nga dili dapat dito mo agi mga higala. Oh. Nya may pod kay nagpakitang gilas pod ni nga si LTO assistant or undersecretary la kanila, no? Agi suspende unya na diskubre ni gamit pa og dili iya nga plaka. Laliman ka ni ana mga higala si Torres sikat kayo ni. Mao ni nag-aresto kay kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po dang nag-aresto dito kay Kibuloy. Niya karon siya na nituis sa balaod mga higala.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Unsang asa kita padulong, kiningingon aning direksyon sa ito ang gobyerno.
2: Tinig ng bayan! Tinig!
0: Ngunirap po, pulutin kayo sa kangkungan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kaluoy sa katawang Pilipino mga higala. Kaya ang katawang Pilipino, mga Tagaluso nag-aampo, muundang naunta ang ulan. Ha? Laliman ka, tibuok kinabuhi, nangandoy, makapalit og sakyanan, makapatukod og balay, karon gidaot sa baha. Tungod sa korupsyon, mga higala, sa flood control. Ha? Tibuok kinabuhi nila, mo na ampo sila unta, muunda ng ulan, muhupan ang baha. Oh, sa Mindanao pod, looy pod kayo mga mag-uuma. Ha? Kung asa, nag-aampo, unta, muulan na. Kay looy kayo ang mga pananom. Anyway, alas 6:38 katong oras.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ining mga panahon na mga higala, madaot imuang mood kung magpadala ka sa mga panghitabo sa korupsyon na sa tuang gobyerno. Mataas ko na imuang BP, diha, blood pressure, o ga imuang blood sugar level. So, kontrola ka nun na imuang emosyon. O kung diabetic ka, kining Serpentina Plus Herbal Capsule makatabang kanimo.
3: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa rininti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Nahamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol sa akong lawas nga ng sapa man to na ako nakuha, gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, alas 6:42 na. Padayon kita sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Sa pikas na itong mga hisgutanan na mga higala, uy, amping kita kanunay, no? Kaya listen kayo sa pagkainit sa panahon. Always, mga higala, pag inom mag tubig diha, plenty of water gayod. Naga-healthy lifestyle na pero... mukarat-karat gyapon ang tutunlan no kay tungod sa init ang panahon. Kagahapon adlaw gi-respondihan sa tuang Bureau of Fire Protection na diha sa may magpet ko tabato ang naitabong sunog tulo ka mga panimalay mga higala ang gilamoy sa kalayo layo-layo mo guning barangay ng barangay Tiko o Manubo mga higala no. Kung asa lisod kayo tuyo ko na kanang lugar diha sa may magpet. Mutuyok pa ka o layo, manang mudagan pagpila ka kilometro niya. Siyempre, pag-abot ni mo sa maong lugar, hini mo sa light material, naugdaw na. Tulo ka mga palimalay, mga higala, ang sumala pa na sunog kagahapong adlaw diya sa may magpet, particular sa may barangay Manubo. O diya sa Tiko, no? So muna, amping kayo da kanunay, ining panahon na, ayaw mo ka na sa mga nagpanigarilyo, ha? Ayaw mo patakag labay lang mga higala ng inyohang upos diya sa sigarilyo? O labi na nga malaka yung panahon niya, kanabang ilabay nyo kasagbutan niya, duolog mga kanang dunay daghang mga tanom nga kanang rubber, no? O, delikado kayo kana ha, amping lang yod, magtinabangay kita kining kasamtangang panahuna. Ang init sa panahon, feel na feel gayod mga higala, pero at least kung kadlawon, bugdaw man po na nga ito ang masinati mga higala. Pero paggawas na sugod sidlak sa adlaw, diha na po ang init nga panahon. O, naingon nila mga higala nga kinahanglan lang yod o pag-adjust. No? Sa pika sa bahin, diha sa... Bangsamoro mga higala kagahapon ang tuang pag-adto dito sa Cotabato kung diin no naglanog-lanog ato ang sibihan astang kusuga gayod sa 102.3 no diha sa may Cotabato. Good morning po sa mga nakikinig sa mga taga Cotabato City. Oo. By the way, sa silingan nga lugar mga higala, adunay pagpanglutang usabang nga naitabo di adapita sa may barangay Baka, kung diin, usa ka barangay kagawad ang biktima sa pagpanglutang samtang nangapik ni alas 11:40 ang takna kagahapon sa Udto, ang biktima nga si kagawad Rosman Agar Pinggeman, 33 years old kini, nga taga barangay Baka di sa Dato Udin, sumala pagilutang kinigipusil, no? Sawa pa mahilang riding in tandem criminal samtang kini anaa sa usa ka karinderya nga nangapi nakahiagom ug samad pinusilan sa iyang dughan ang maong biktima og dayon na ni sibat ang suspect doon na ay PI person of interest kini ato ang mga otoridad o POI ang tawag nga PI o POI no. Alias Bones kuno ang responsable sa maong pagpamusil sa maong biktima. Si ang ang LGU. Oo, lokal nga panggamanan mga higala diya sa may dato Udin Sinsuata Maguindanao del Norte nagpagawas og iyahang statement no. May kalambigitan sa pagpamusil sa mga barangay kagawad o gikundina ni Mayor Baba Abas ang maong pagpangaluthang sa maong barangay kagawad. Hapit na ba di ang barangay election sa ito ang membro sa barangay o sa sangguni ang kabataan, no? O kung sa kayo posibleng motibo ni ini mahigala sa maong pagpamusil.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:46 ang atong oras.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balik kita mula bayan, pipila ka mga painumdom.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya puton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
11: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaani mong lawas, inagin mo yung simton ka. Dami-alay mong lawas.
12: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
11: Katulok. Bunta, good to hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imo nun.
12: Kapi nga...
11: Kopiyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
13: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
13: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhi, you know, manguhit naman.
14: Pero pag take o ganado,
13: nah, nintapad naman po. Sabihin, pahamang naman mami.
5: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:48 na higalang atong oras. Karong init ang panahon. Madungagan panig kainit ang masinati sa tumang kaigsuunan. Sa mga mulupyo sa P. Palma area o sa mga silingang dapit manghigala tungod sa scheduled brownout nga gikatakda no sa National Grid Corporation of the Philippines sa kuna NGCP manghigala makasinati og taas-taas nga brownout kay magpatuman kuno og emergency power interruption dili lamang kini diha sa P. Palma area kundili pati sa Maguindanao no sigon na sa gipagawas sa announcement mga higala sa National Grid Corporation of the Philippines apil sa mga mawadan og supply sa kuryente alas 4:30 hangtod alas 9:30 ang tibuok area of coverage mga higala sa Cotabato Electric Cooperative ingon man sa Magelco gikan na Simuay substation no ang reason mga higala adun na daw ipagahimo ang emergency shutdown sa para i-facilitate ang urgent repair sa Kibawe Sultan Kudarat 138 kV line o ang Sultan Kudarat dato Saudi ang patuan na 69 kV line so mao na siya mga higala makasinati sila og brownout hangtod alas 9 karong buntag. Subot pa subot niya na karong buntaga, brownout dito no? Sa maong mga lugar. Pero karong panahon na, ang nakanindot kay, muna, importante gayod nga doon na kay solar, mo-adapt na po ka no? Sa bagong sistema mga igala. Doon na kay power bank niya o solar system ngayon mo hang magamit mga igala para makatipid. Kay perti kamahal na sa gasolina ga krudo no gahapon ni saka na pod dako-dako tong kantidad ang gisaka sa presyo sa atoang produktong petrolyo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 6:50 ng atong oras ato pang ginahulat ng atong lain pa nga mga respondent sapi ka sa bahay ni Gala diya sa may Lanao del Norte. Oh, good morning sa Pangal Bay kung diin ang atoang kining magpahigayon mga higala og kining mga lakang ginahimo karon ang provincial government og usab ang isip chairman sa Regional Development Council sa Region 10 si Misamis Occidental Governor Henry Waminal gusto niya ng mamahimong modelo ang northern na Mindanao Mahigala especially ang iyang lugar no sa pagpatuman og hugot nga seguridad og mga pagpatuman og importanteng mga lakang para protektahan ang mga estudyante no og ang mga ginikanan na mga higala og usa kini ka importanteng agenda sa umaabot ang Regional Development Council meeting diha sa Lanao del Norte nga hisgutan gayod ang mga seguridad nga ginapatuman na sa eskwelahan kay kainumduman nga kung asa sikat kayo sa social media katong mga nahitabo pinakaulahi mga higala dito sa Sambuanga no katong estudyante dito nga namusil pero gawas ni ana doon na pa yung mga laing mga estudyante biktima sa pagpamusil o pangpangdunggab dito sa Libak Sultan Kudrat o sa kaestudyante o ba nang iyahang mga barkada gikan sa asa ba to nagluling hayo paguli gipusil babae pagyod dito sa Lagaw sa Jensen do na po usa ka estudyante dito mismo sa ilhang eskwelahan ang gidunggab mo na ang pakusgon pa sa provincial government sa Misamis Occidental ang hugot nga seguridad sa mga eskwelahan gani katong nahitabo usab no dito sa pipila ka mga insidente mahigala sa Oroqueta City o sa Bonifacio ingon man sa lungsod sa Plaridel sa Misamis Occidental. O doon yung mga insidente usab dito nga nahitabo nga kinahanglan mahatagan gayod og igong lakang para protektahan ang atong mga kabatanunan.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Siyempre, apil diha mahigala ang mga opisyal sa Department of Education maoy maghimo og mga lakang gayod. Pag-abot sa mga eskwelahan sa probinsya sa Cotabato mausad ang gihimo mga higala kung diin nagdugang og mga CCTV sa mga eskwelahan nga makatabang no pero ang problema ni ana nagbutang kag CCTV kung wala po kay tawo nga magmonitor mulantaw dito sa CCTV useless ay mga CCTV kay di ka ka-action dayon kung doon na may mga mahitabo sa tuang mga estudyante diha mga higala.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 6:53 ng atong oras mabalik kita mula ba ang pipila ka mga pahinumdom.
14: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
15: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gudmi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya rin ang inyo ha, huna-huna rin na.
14: Kung saan ipatik mo sa iya?
15: Ganado, nga pag ikaw man, dito, tingala rin nga, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat di marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
16: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
17: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
18: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sigyang mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing asa yung kuha ni Tambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagudeng iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
17: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
19: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
17: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
18: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kung lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nampo mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
17: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, alas 6:57 na. Medyo tagilid na ang ato ang orasan, na dili makuntak ang ato ang respondenta. But anyway, okay. Bago lang po dibalik ang ato ang supply sa kuryente ni brownout di sa Tanggob, no? Sa Panguil Bay mga higala. Mo lang nawala ta diha. So bago gyud ni balik ang supply sa kuryente usab. Sige ga ka brownout gani ang kining NGCP kadunay nagapadala sa kuwag mensahe update mga higala sa dagan sa supply sa kuryente diri sa Mindanao kung diin, no? Nakasinati gayud kita og mga kakulangon sa supply sa kuryente sa pinakaulahing gipagawas sa NGCP mga higala. Subala pa ni Engineer Bernadette Buwak ang Mindanao grid. Nakasinati gayud kagahapon og kining red alert, no? Gikan alauna hangtod alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon hangtod alas 9 kagabi, o pagkagabi usab pagkahapon gyapon nakasinati pod og kininga yellow alert gikan alas 12 hangtod alauna, then nagasunod-sunod na pod alas 9 hangtod alas 10 sa gabi, napay alas 4 hangtod alas 5, no? Kung aasa sumala pa ang available capacity kagahapon adlaw na sinati ang 2673 unyang peak demand ni abot og 2639. So mo nang hinungdan nga pulo ka mga planta sumala pa ang nakasinati mga higala og force outrage og 7 sa mga planta ni ini nakasinati po og katong Enero Agosto pa, no, nakasinati nag problema og hinungdan nga nakasinati po og kining tripping, no, sa linya sa kuryente, especially sa Minergy Call U2 nga naghatag og 50 megawatts nga supply unta sa kuryente mga higala. So tungod na niining maong mga insidente mga higala, padayon ang ilahang monitoring sa kasamtangan sa supply sa kuryente. So expected ngayong karong adlaw tungod sa mainit nga panahon, magpagawas na pud sila og mga update mga higala sa mga brownouts. Makasinati yun ta og naa sa mga gikan isa hangtod upat ka oras nga brownout sa dakong parte mga higala diri sa Mindanao. Anyway, dugang mga balita at tangin ninyo taod-taod mga higala sa pagpadayon ning ato ang programang sa ato ang alas 7 balita. Daghang kay salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Musunod na ang atuang alas 7 balita. Manamilit na ako. Salamat kayo sa inyong higayon. Good morning, Panguil Bay. Good morning, Central Mindanao. Ingon man sa Caraga, Davao Oriental.
20: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
21: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ganap na nga alas 7:02 na.
21: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
22: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 9 sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at Cotabato City, ganoon din sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
22: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang barangay kagawad ang pinagbabaril habang nangangape sa San Carindiria sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte.
22: Headline.
0: Dalawang pulis at isang responder sugatan matapos na nasalpok ng motorsiklo habang rumiresponde sa isang vehicular accident sa Kidapawan na City kahapon ng madaling araw.
22: Headline.
0: Samantala, nagapadala ng dagdag na puwersa ang Philippine National Police sa Region 12 para tumulong sa pagkakalob ng seguridad kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro election sa Autonomous Region o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
22: Headlines.
0: Samantala, sa kabilang banda kung saan ay abot naman sa mahigit kalahating milyong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte.
22: Headlines.
0: Naaresto naman ang mga otoridad ang dalawang drug personality sa bahagi naman ng Pulumulok, South Cotabato.
22: Headlines.
0: Walong taong gulang o samantala, isa pang magsasaka na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province.
22: Headlines.
0: Sa Sarangani Province, apat na mga minero naman na illegal sangkot sa illegal mining sa Kiamba, Sarangani Province ang inaresto ng mga otoridad.
22: Headlines.
0: Samantala, pumasa na sa ikatlong pagbasa ng Kongreso ang House Bill number 10971 o ang panukalang gawing 5 taon ang fixed term ng barangay official at sangguniang kabataan.
22: Headlines.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
23: Sweetheart, ready na.
9: Wow, kasweet ba, oh?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamia.

0: tapol ba sa misis ni Roy Roy Modla? Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
1: Kumagat mo ba kay akong itlog akong nakalitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan ganun ang akong asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingko ay nalang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7, 7 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, tatlong mga magkatatabing bahay na gawa sa light materials ang mabilis na tinupok ng apoy sa nangyaring sunog kahapon sa barangay Manubo sa Magpeta, Cotabato. Ayon na sa ulat, agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, subalit dahil sa layo ng lugar ay natupok na ng apoy ang naturang mga tahanan. Ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Magpet para malaman kung anong naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang tinupok ng apoy. Dalawang pulis at isang responder ang nasugatan matapos namang nasalpok ng isang motorsiklo habang nagre-responde naman sa nangyaring vehicular accident kahapon ng madaling araw sa may barangay Paco sa Kidapawan City. Nakilala ang nasugatang mga pulis na sina pulis Senior Master Sergeant Robert Hope Sanghanan Agot, 40 years old, at Patrolman Emmanuel Canieda Dairita, 32 years old, at ang responder ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na si William Malim Oria. Nabatida na rumispundi ang mga ito sa nangyaring vehicular accident kung saan na self-accident ang isang 18-anyos na lalaki alas 12:30 ng madaling araw sa bahagi naman ng Barangay Paco. Minamaniho noon ng biktimang si Alias Gian ang kanyang Suzuki Raider FI-150 nang ma-aksidente ito sa naturang lugar. Habang rumirespondi ang naturang mga pulis sa tanga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, isang motorsiklo na Skygo 150 ang paparating ang biglang sumalpok sa naturang mga biktima at sa likurang bahagi ng ambulansya. Kapwa isinugod naman na sa ospital ang mga nasangkot sa naturang vehicular accident at nasa kustudya naman ng Kidapawan City PNP ang dalawang mga motorsiklo na nasangkot sa naturang insidente. Samantala, pinagbabaril naman ang isang barangay kagawad habang ito ay nangangape sa isang karinderya sa bahagi naman ng barangay Baka sa Dato Udin, Sinsuot, Maguindanao del Norte. Alas 11:40 kahapon ng tanghali, ang biktima nga si kagawad Rosman Agar Pingyaman, 33 years old, ng barangay Baka, kung saan ito ay pinagbabaril ng isang alias Bones at isa pang kasamahan nito na agad na tumakas matapos ang nasabing krimen. Nabatid na magkaangkas sa motorsiklo ang natura mga sospek nang bigla nilang pagbabarilin si Pingyaman na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdib. Naglunsad naman agad ng force of operation ang DOS PNP, subalit nabigo silang madakip ang naturang suspitsado. Samantala, naglabas naman ang kanyang pagkundina si Dato Udin na Sinsuat Maguindanao del Norte Mayor Baba Abas. Sa inilabas itong statement, sinabi nitong hindi lamang isang individual ang naapektuhan ng insidente kundi maging ang kapayapaan at seguridad ng kanilang lugar. Iginit ng alkalde na walang anumang hindi pagkakaunawaan o motibo ang maaring maging dahilan upang gumamit ng baril sa pagresolba ng problema. Kaugnay nito'y nananawagan din siya sa mga otoridad kabilang na sa Philippine National Police 6th Infantry Kampilan Division at maging sa PNP Probar na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang

mga responsable sa nasabing krimen. Hiniling din ng lokal na pamahalaan sa publiko manatiling kalmado, iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka at huwag gumawa ng anumang hakbang na maaring humantong sa paghihiganti. Kanya mahalagang ipagdasal din ang agarang paggaling ng naturang barangay Kagawad habang tinutugis pa ang responsable sa nasabing krimen. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte naman, aabot sa Maygita kalahating milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiskan ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa barangay Makabiso, kung saan nagsagawa noon ang mga tauhan ng Police Regional Office sa Probar, katuwang ang tropa ng Regional Mobile Force sa Battalion 14A na nagpapatrolya sa National Highway ng kanilang nasita ang mga suspect na sangkot sa pagtutulak ng naturang smuggled cigarettes, kung saan sa tulong ng tropa ng Sultan Mastura Municipal Police Station dito ay nakumpiska ang naturang mga smuggled cigarettes. Ipakinilala kung sino ang nagmamayari ng naturang mga kontrabando. Sa bayan naman ng Bulumulok, South Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi ng barangay poblasyon na kung saan naaresto ang mga suspect na kinilalang sina alias Junjun at alias Dodong, na umano'y matagal lang nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang mga ito ay naharap ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Sultan Kudarat, sa Lambayong Sultan Kudarat naman, isa pang magsasaka na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa barangay Mamali sa Lambayong Kamakalawa. Ang suspect na si alias Hanoy na itinuturi umunong street-level drug suspect o nagsasideline lang sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, kung saan nabilan ito ng shabu na nakakalaga ng 13,000 pesos. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya. Sa Kiamba, sa Rangani Province naman, apat na mga illegal miners ang inaresto sa Puroka 3 sa barangay Maligang, kung saan ang mga ito ay naaresto ng mga tauhan ng Kiamba Municipal Police Station sa tulong ng Provincial Intelligence Unit sa Rangani Provincial Mobile Force sa Company at ng Municipal Law Enforcement Team at Sendro Kiamba, sina alias Auau, alias Juan Bula at alias AJ ay naaresto sa ikinasang operasyon kung saan nakumpiska mula sa kanila ang dalawang diesel engine at chainsaw, electric jackhammer at iba pang mga kagamitan sa pagmimina. Ang mga ito ay kakasuhan namang ng paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 o ang People's Small Scale Mining Act of 1990.

0: sa pinakahuling balita mula naman sa Malaybalay City o sa Valencia, Bukidnon. Naresto naman ng mga otoridad ang isang 50-anyos na babae na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Lumba o Lumbo ng Valencia City, kung saan ang suspect na si alias Ingang ay naresto kahapon ng mga otoridad sa tulong ng Valencia City Police Station at ng Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit 2nd Bukidnon MPMFC at City Anti-Drug Special Unit ay naaresto ito habang nagtutulak ng pinagbabawal na droga sa Puroca 1B. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isinampa laban sa kanya matapos na kuhanan ito ng shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 41,000 pesos.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

ganap ng alas 7:19 ng oras at sa dagdagan ng mga balita. Nagpadala ng 808 mga pulis ang PNP Regional Office 12 para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang augmentation troop para sa pagpapalakas ng seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections. Ide-deploy ang naturang mga tauhan ng PNP mula sa Region 12 sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur sa Cotabato City kasama na ang Quick Response Forces para sa pag-responde sa anumang insidenteng mangyayari sa darating na eleksyon. Isinagawa kahapon ang send-off ceremony sa The Baskets ng Provincial Ground sa Kidapawan City. Patuloy din ang koordinasyon ng PNP Regional Office 12 sa COMELEC, AFP, BARM Authority at iba pang mga stakeholders para tiyakin ang ligtas, mapayapa at maayos sa nakauna-unahang Bangsamoro election. Ganap na nga alas 7:20 na ang oras, samantala. Balita mula naman sa probinsya pa rin ng Cotabato.

Nasa 18 mga proyekto naman ang formal na pinasinayaan kahapon sa bahay ng Tuluna na pinunduhan na mula sa ilalim ng Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program o LGSF SBDP ng Department of Interior and Local Government o DILG. Nasa 5 million pesong nasa 5 million pesong inilaang pondo sa bawat barangay o kabuang 90 million pesos ang naging binipisyo ng barangay Sibsib, Poblacion, F. Cahelo, La Esperanza, Bual, Dungos, Tambak, Damawato, Paraiso, New Caridad, Maybula, Kanibong, Bunawan, Galidan at Lampagang. Kung saan nakaramihan dito yung mga farm-to-market roads, ang solar street lights na inilagay naman sa Pupuyon School Building sa Tabagumbayan at portable water system sa Minapan. Ang naturang proyekto ay naipatupad naman ng provincial government sa tulong ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Samantala, balita mula naman sa Usamis City. Malaking tulong naman para sa pagpapalakas ng edukasyon ang isinagawang campus journalism sa tulong naman ng lokal na pamahalaan ng Usamis City kung saan na binuksan ang oportunidad para sa mga estudyante na ma-develop ang kanilang talento at maranasan ang aktual na exposure sa kompetisyon ng journalism activities. Masa pinahigpit din ng DepEd Usamis City Division ang talento ng kanilang mga kabataan sa isinagawang 2026 Division Schools Press Conference o DSPC kahapon sa OXAT kung saan dumalo ang mga student journalist mula sa iba't ibang mga paaralan at division para ipakita ang kanilang kakayahan sa pagsusulat, pagbabalita at analysis at paghatid ng tamang impormasyon. Balita mula naman sa Davao Oriental. Pinalalakas naman ngayon ng provincial government ang kahandaan ng mga mamamayan at mga tanggapan ng pamahalaan sa posibleng epekto ng lindol, lalo na sa kaligtasan ng mga infrastruktura at mabilis na pagtugon para sa post-disaster assessment sa isinagawang pag-operationalize ng provincial infrastructure audit team. Sa ilalim ng Executive Order No. 51 Series of 2026 kasama na Infrastructure Audit Damage Assessment at ang Interagency Coordination, iniutos ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang ang pagsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad lalo na para tiyakin ang kahandaan ng provincial government at ng mga mamamayan sa mga posibleng earthquake at tsunami hazard sa Davao Oriental. Bilang pagtalima na rin sa DILG Infrastructure Audit Program at ng Listo Protocol on Earthquake and Emergency Response Coordination following major earthquakes, kasama na ang Initial Damage Assessment at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan DPWH, OCD, PNP, BFP, AFP at iba pang mga response agencies. Isinagawa naman ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon at pagpapatupad ng mga hakbang para sa disaster preparedness and infrastructure safety. Balita mula naman sa Sultan Kudarat Province kung saan sinimula na ang pagtatayo o sisimula na ang pagpapatayo para sa 20 million pesong gusali ng College of Law ng Sultan Kudarat State University o SKSU sa Tacoronga City.
sa isinagawang groundbreaking ceremony kahapon. Si SKSU President Attorney Cyrus Torrenia ang nanguna kung saan ayon sa kanya palalakasin ang College of Law upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyanteng nais natahaki ng naturang profesyon ng pagiging abogado. Simula sa unang semester ng susunod na taon, ipatutupad na ng SKSU ang open admission na policy para sa College of Law. Sa ilalim ng naturang programa, mabibigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikadong mga mag-aaral na kumuha ng naturang kurso, samantala kinakailangan pa rin matugunan ng mga estudyante ang itinakdang retention policy ng universidad upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa mga balitang pambansa, inungkat ni Senador Judge Erwin Tulfo ang sa 23 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na mananatili pa rin ang 16 na mga bilang ng boto na maging pamantayan upang mahatulan ng guilty ang Vice Presidente. Itinaas ni Tulfo ang tanong kung papayagan pa rin bang bumoto ang mga senador hindi dumadalo sa pagdinig. Ang 16 na boto ay katumbas naman ng 2/3 ng kabuang 24 na mga membro ng Senado gaya na nakasaad sa 1987 Constitution. Hindi nakadalo sa trial sina Senador Jinggo Estrada, Senador Rodante Marcoleta dahil ito'y mga nakakulong sa mga kasong kinakaharap nito. Nagtatago naman si Senador Ronaldo Villarosa dahil sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court matapos itong iniugnay sa kasong pagpatay sa mga sangkot sa illegal na droga sa kampanya ng nakarang administrasyong Rodrigo Duterte laban sa illegal na droga. Samantala, absent naman na si Senadora Loren Legarda dahil ito ay naka-medical leave. Ayon kay Tulfo, nais niyang mapagbigyan o mabigyan ng kahulugan ng termino ng all members ng Senado na kasaada sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon na no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Ayon kay Tulfo, may mga dating Chief Justices na nagbigay daw ng komento hinggil sa voting threshold, particular kung saan tinutukoy bang all members ay ang mga aktual na present lamang sa panahon ng paglilitis. Inihag naman ni Senador Chis Escudero na kukonsulta ang Senado sa mga Friends of Court upang magbigay ng opinyon sa naturang usapin. Iharap sila sa korte sa September 16, isang araw na walang nakatakdang paglilitis. Isasagawa naman ang oral argument sa September 23 sa susunod na butuhan sa parehong araw. Tumanggi naman si Escudero na pangalanan ang mga posibleng magsilbing Friends of Court dahil sa hindi pa umano sila nakakausap. Alas 7.30 na ang oras, samantala, tinawag naman ni Batangas sa First District Representative Leandro Libeste na National Bureau of Invento ang National Bureau of Investigation o NBI matapos i-anonso ng ahensyang paghahain ng reklamong qualified human trafficking laban sa kanya at 6 na iba pa. Ayon na kay Leveste, kinisto nito ang naging investigasyon ng NBI at sinasabing ginagamit umano ng ahensya ang buwis ng publiko sa pag-imbento ng kalokohan. Ang pahayag ni Leveste kasunod naman ng anonso ng NBI Director Melvin Matibag magsampa ng reklamo ang Bureau sa Department of Justice kaugnay ng umano'y honey trap operation laban sa Executive Secretary Ralph Recto. Bukod kay Leveste, kabilang din sa mga respondenta si dating Negros Oriental 1st District Congressman Jacinto Paras at 5 iba pa. Itinanggi naman ni Leveste ang kanyang pagkakasangkota sa umano'y plano. Ayon sa NBI, nakumpleto na raw nito ang investigasyon na nakakalap umano ng mga ebidensya gagamitin sa reklamong isusumiti sa DOJ para sa preliminary investigation.
Narap ngayon sa si Regional Trial Court Branch 98 Judge Maria Angela de Ramos sa isang administrative complaint na matapos itong maglabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente. Inihain ni Attorney Bertene Catalunya Causing ang reklamo na nag-akusa sa hukom ng gross ignorance of the law, grave abuse of authority at paglabag sa new code of judicial conduct. Kunisto ng naturang abogado ang reklamo ng legal na batayan at pamamaraang ginamit ng huwes sa pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente. Nanatili namang subject para sa pagsusuri ng tamang otoridad sa jurisdiksyon ng mga aligasyon at ang paghahain ng reklamo ay hindi pa nagpapatunay na may nagawang pagkakamali ang naturang hukom. Entitled pa rin daw si Judge De Ramos sa due process sa pagpapalagay na walang kasalanan hanggat hindi ito napapatunayan sa pamamagitan ng nararapat na proseso, habang wala pa rin namang reaksyon o public statement ng huwes hanggang sa mga oras na ito. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, kinoon din na naman ng maraming bansa ang ginawang pang-atake sa oil facilities ng Saudi Arabia ng Houthi rebels. Pinamahan ng missile ng Houthi ang oil facility ng Abba Najran sa Jizan, ganun din ang airbase sa Khamis Mushit. Sugatan din ang nasa 73 katao, kabilang na ang mga bata at kababaihan. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondina kung saan hindi umano dapat na madamay ang mga sibilyan habang ang Qatar ay labis ding nababahala sa paglala ng naturang pag-atake. Ang Bahrain naman ay binatikos ang Houthi rebels at sinasabing dapat na panagot ang mga ito. Inihayag naman ng Russia ng kahandaan na para mamagitan sa labanan ng Saudi Arabia at ng Houthi rebels. Sa balitang pang-ekonomiya,

Ano pa naman bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission, si dating Senador Manny Pacquiao, matapos itong nanumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Pinayag ni Pangulong Marcos ang kanyang tiwala sa paumuno ng dating senador sa pagpapaiting ng mga programa laban sa kahirapan, pagsusulong ng reformang panlipunan at paglalapit ng serbisyo sa mga komunidad sa buong bansa. Si Pacquiao tumakbo bilang senador sa ilalim ng administration ticket noong 2025 midterm election, ngunit natalo. Noong 2022 presidential election, tumakbo rin itong si Pacquiao laban kay Marcos, ngunit hindi nagtagumpay.

0: alas 7:36 ng oras at ngayon sa mga balita naman sa larangan ng sports. Huling sumuntok ng gold medal ang Pilipinas sa Asian Games sa boxing competition noong pang 2010 edition sa Guangzhou, China. Kaya determinado naman ang national boxing team na makaduplika ng naturang panalo ni Ray Saludar sa pagsabak kanito sa 20th edition ng quadrennial event sa Nagoya, Japan. Babandirahan ni na Olympic Games sa medalist Nisty Petisio sa 60 kg, Ira Villegas 51 kg, Carlo Paalam 55 kg at Yumir Felix Marcial 80 kg ang kampanya ng bansa. Ang paglahok ni Marcial sa Asiad ay depende sa magiging resulta ng kanyang professional fight sa September 19 sa Los Angeles, California. Nag-uwi si Marcial ng bronze medal sa 2020 Tokyo Olympics at inaugurian o tanging boxer na kumolekta ng medalya sa Guangzhou, China Asiad sa kanyang silver na magsisimula ang Asiad Boxing Competition sa September 21. Isasabak din ng ABAP ang Asiad sina Risa Pasut sa 54 kg, John Milardo Ogaire sa 60 kg at Norlan Petisio sa 70 kg. Samantala ang mga national boxer sa isang two-week training naman silang isasalang sa training camp sa Thailand at didiretso na sa Nagoya para sa isa pang maikling training camp. At sumanyong kabuuan na paghatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday 9 sa buwan na, ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
3: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Yaki Oil. Yaki Oil, anong gamit ka ron? Tapos nagainom po ko o Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Lucky Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.